0: strategy na lang kasi kumakalat ngayon sa social media na natibag ng depensa ang kanilang mga pinipresentang mga witnesses at saka mga dokumento?
1: Oo, nakikita mo lang masusing pinosisi, no?
0: Oo.
1: At ng depensa yung mga
0: dokumento nila.
1: Oo. Ng prosecution. At katulad ng tinabanggit mo, nakibag nila. No, dahil sa makikita mo naman ang paglalahad ng depensa katropang Joseph at masasabi natin na posibleng matibag na nga ng depensa kaya hindi nila alam kung ano na ang mga susunod na hakbang para magawa ito katropang Joseph sa katuparan yung kanilang mga plano katropang Joseph na ilang araw na lamang, no, yung nalalabi dito sa impeachment trial dahil mas pinabibilis nila na dapat matapos na kagad ito bago magpasko, no, kaya nais nilang maisulong ito katropang Joseph.
0: Pero sa social media ngayon katropang Rambo kumakalat itapos na daw yung ginagawa lang, ano na lang yan siya, para pang lubag loob na lang sa manunood. Tapos na. Formality na. Tapos na. Wala na silang pwedeng iharap pa. Wala na silang pwedeng gawin pang mga akusasyon labang kay BP Sara kasi natibag na mismo yung attorney ng COA. Hindi niya alam anong isasagot niya.
1: Oo. Sabi ako dyan, yung bilangan na lang, no? Papahintulutan yung mga buboto na kinakailangan 16.
0: Opo.
1: Yung buboto para ma-speech o kaya ma-acquit si Duterte. Yan ang kinakailangan. At kung may bilang pa sila katropang Joseph,
0: yun ang abang
1: katanungan.
0: Oo.
1: Oo.
0: Yun talaga, ang malaking katanungan yan. Kasi daming nag-aabang niyang sagot na yan. Ang daming nag-aabang ng resulta ng impeachment trial na yan na isinampa laban kay BP Sara Duterte.
1: Oo, kung talagang ito ba ay ma-acquit o makukunvict
0: ang
1: katropang Joseph. Mm-hmm. Oo, dahil maraming nagtatanong para ng telenovela na sinusubay pa yan ng ating mga kababayan itong pag-usad ng impeachment trial si BB Sara. Yun ang antabayan na natin
0: na katropang sa atin naman dito sa XFM, wala naman tayong kinikilingan dito, wala, hindi natin iniisip kung ma-convict o sa atin ba, wala ka tayong pakialam kung ma-convict o ma-impeach itong si Vice President Sara Duterte. Ang sa atin lang, yung katotohanan na ilabas nila.
1: Matotohanan, malahat.
0: Oh, malahat.
1: At speaking of katotohanan, abay, alam mo ba na ilang lugar dito sa Metro Manila?
0: Yun ang sunod ko sa ng tanong.
1: Ang karating lalawigan. Dito sa lungsod ng Quezon, ilang lugar sa Maynila, lalo na sa Marikina, umapaw na yung umabot na kagabi ng second alarm. Katropang Joseph, no? Third, 16 meters, 17 meters pa, umabot yung tubig pa. Yun yung mga nangyayari dito sa Metro Manila, katropang Joseph.
0: Yung pangyayari na yan, gaano kaya ang galit ng mga kababayan natin? Kumusta kaya sila? Ano kaya ang iniisip nila habang nalulunod yung mga kabahayan nila dahil sa sira yung flood control?
1: Oo. Yun ang dapat na tugunan sa sagutin ng ilang mga mambabatas katropang Joseph doon sa mga katanungan mo. At yung matatandaan nung karon ng impeachment trial, maraming mga senador ang nagtatanong. Maraming tungkol doon sa nabitin, no, yung paper audit, no, kung sa'yo inumungkahing amindahan, yung COA joint circular. Merong mga kumukwestiyon na mga senador, katulad ni Senator Judge Pinglacson, yung saklaw ng audit ng Commission on Audit, no, nung nakaraang mga pagdinig nung 13 araw na pandinig sa kung saan ay kinwestiyon niya ni Dacson yung saklaw sakop ng audit ng commission or audit yung COA doon sa confidential at intelligence fund sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni VP Sara. Kung yung matandaan, tinanong ni Senator Lacson si dating COA State Auditor Roderick Wamel kung bakit daw hanggang sa pagsusuri lamang ba ng mga dokumento ang kanilang audit at hindi nila inaalam ang tunay na pagkakakinlandang ng mga nasa likod ng mga aliases na ginagamit naman sa confidential operations. Ipinaliwanag ni Wamel na compliance audit lamang, audit yung isinasagawa ng kanilang tanggapan at nakabatay ito sa mga provision ng umiiral na joint circular. Yun ang tinatanong nila katropang
0: pagkakaintindi ko kasi katropang Rambo, pagkakaintindi ko kasi sa compliance lang, parang ginawa lang nila, masunod lang yung kautusan para hindi lang sila sabihin na wala silang ginagawa. Ibig sabihin ba niyang compliance na yan na sinasabi nila, ginawa lang yan sa under the table, hindi totoong nag-imbestiga? Yun ang malaking katanungan doon.
1: Yun ang magandang katanungan no, ng na dapat nilang masagot. Dahil compliance, ibig sabihin, basta't meron lang. Mapahintakita na sila'y
0: nagtrabaho.
1: Ginagampan na nila ang kanilang trabaho.
0: Gumamit pa ng memorandum, circular agreement, gumamit pa na para lang may masunod sila. Kasi mandate yun. Ang tanong ng taong bayan, gaano katotoo yung laman na ginagawa ninyo?
1: Iyon ang magandang katanungan, katropang Joseph.
0: Opo.
1: Na dapat sana ay matugunan nila.
0: Ano
1: ba yung mandato, no? Yan ay mandato nila.
0: At saka andyan sila sa posisyon, gawin nila in good faith sa kapakanan ng taong bayan.
1: Correct. Tama yun. Katropang Joseph, dapat ganun ang mangyayari. Pero nakikita naman natin yung sa mga line of questioning ng depensa, no? Katropang Joseph, makikita mo kung paano nga na nabagit mo kanina na natitibag na ng depensa ang prosecution at parang sinasabi na wala silang napapatunayan, katropang Joseph. Pero gayon pa man, nasa bola pa rin ng mga senator judges kung ano yung kanilang mga
0: pagdedesisyon lang.
1: No?
0: Oo. Yun ang pinaka-crucial.
1: Yan ang pinaka-bottom line talaga.
0: Oo, yun ang pinaka-crucial.
1: Kung makukonvince nila, makukonvince ba ng prosecution, no, ang kanilang, ang mga senator judges sa kanilang mga ilalahat ng mga ebidensya. Yun ang malaking hamon o challenge sa katropang Joseph sa prosecution. Kasi ang burden of proof ay nasa kanila. Ipatunayan nila.
0: Ang nakakatakot dito, katropang Rambo, katulad ng isang boxer na lumaban sa ibang bansa, na binubog niya yung kalaban niya doon sa ibang bansa, na baluarte ng kalaban niya, pagdating ng desisyon, talo ang Pinoy. yun ang problema eh. Kasi ito namang impeachment trial, hometown decision. Ito namang impeachment trial, ang nakakatakot naman dito, ang katotohanan na nangyari dito, taong bayan ang talo. Tayo mga taxpayer ang talo. Ang mananalo dito, itong home crowd. Pero ito, baluarte ng administrasyon.
1: Yun ang problema, katropang Joseph, no? Kung magiging parang boxing na ikinukumparan mo hometown decision sa kabila ng mga decision. Kaya katulad ng pinabanggit ko, katropang Joseph, nasa bola o nasa decision ng senator judges, no, kung i-convict o i-acquit nila si Vice President Sara Duterte. Doon sa mga inilalahat ng prosecution, mga ebidensya, kung sila'y mapapaniwala. No? Kaya kailangan talaga, katropang Joseph, ay very convincing yung mga pahayag, yung mga witnesses at mga testigo, mga dokumento ang kanilang ilalatag sa impeachment court para mapapaniwala nila ang senator judges. Kasi yun ang naman ang kailangang patunayan eh, katropang Joseph.
0: Isa pang malaking hamon dito, isang malaking problema dito, katropang Rambo, itong outnumber.
1: Oo, yun lang, yung bilang.
0: Oo, yung bilang.
1: Banggit mo.
0: Oo. Oo. Diyan tayo magkakaalaman kung totoo bang mayroong home crowd dito tayo.
1: Yun. Eh, inihal yung bawa po katama, Joseph. Yun ang antabayanan natin. Oo. Kung talagang magkakasad, then yun naman talaga ang bottom line, no? Mm-hmm. Sa kabila ng kanilang pagsisikap na mailalahad yung mga matitibay umano na mga ebidensya nila. Pero ang bottom line talaga dito, yung desisyon ng mga senator judges, no? Dahil sila ang puboto at magbibigay ng desisyon doon sa mga ilalahad ng prosecution at yung depensa naman ng kampo ni VP Sara, yung defense panel, kung kapanipaniwala yung kanilang mga pahayag. Mm-hmm. So yan yung antabayanan natin.
0: Yan ang maraming nag-aabang, maraming nag-antabay kung ano nang resulta dyan, kasi ang iniisip kasi nila, kailangan sulit yung napakalaking gastos nitong impeachment trial. Kung gastos na ito, nilapat lang sana yan sa mga sira-sira na flood control, walang nalulunod na bahay dyan sa Luzon.
1: Mm-hmm. Tama ka, katropang Joseph. So, yun ang antabayan na natin. Yung mga mangyayari, mga kaganapan sa Senado.
0: Mm-hmm.
1: Ako, si katropang Silvestre Rombolomay para sa BPSR impeachment coverage, absuelto o convictado.
0: Amukil mga katropa El Voces de katropang Silvestre Rombolomay. El update acerca con ese impeachment trial de Vice President Sara Duterte. Second man, sali man likonbiktado mga katropa. No hay kita ali. Kay amo siya sali na resulta ng investigasyon. Pero con todo bien perdido aquí mga katropa, kita mo ka Pilipino. Kita mo ka taxpayer. Pensa lang kita mga katropa, kwanto million el gastos de ese mga katropa na impeachment trial. Que ver ustedes mga katropa, 25 million kada. Kada session, kada trials mga katropa. Sina di grande gastos con ese mga katropa. Pero kumutabla yo. May manada yung mga yas-yas lang todo, o sa todo mga katropa, mga ebidensya nila, ebidensya, mga witnesses sa kabaibuya. Ya pasa sila tormento, presenta ko na sa mga katropa. Pensa, uno lang aki mga katropa, punto aki. Kosagha na pensamiento ko na mga estudyante na mga, este mga law student yaton mga katropa. Kosa kanila ya ensinya, alin na law school, kosa kanila ensinya para as ilen buen, el trabajo, investiga, muy bien. Después, tiene sila kosa ya observa alin na senado, kaya ban twist kung poco mga katropa, con el magalis. Ese mga katropa, el grande pregunta. Ese mga katropa, ojalá. Ojalá sa liberdad. No hay aquí kita mga katropa, si ka mag-convict ba o hindi. El diato na aquí mga katropa, ase sa liberasidad. Ase sa liberdad. Importante sa mga katropa, sa liberdad. Para también puede principia también investigación del flood control anomaly project. Que entero Pilipinas se hace bien afectado. Incluido ciudad de San Boga. Mira ustedes aquí en la barangay Tetuan mga katropa. Flood control hasta ahora en Itacaba. La barangay Tugungan talia nakatiwang-wang. Por caso suspendido mga katropa. Tali na detrás de barangay hall de barangay zone 4. Talipel unuk ranjik kene tapa de kontes kontinua mga katropa por kaso suspendido po ang kausa el ken kontraktor ko sa Tagara mga katropa el Biskaya construction firm manada kenya binipisya ko sa mga katropa kene alim ya binipisya mga congressman mga empleya mga official de DPWH kene palya pripya binipisya mga katropa mga senador base ese mga katropa na investigasyon de Mark Coleta. Pero onde ara si Senador Marco Leta? Kung dia sali si mag-imbestigasyon, kosa ya pasa ko nele? Di ba ya aresta ko nele mga katropa? SL 1-5 katropa si Porke. El magahente ararabiao. Kumuara na Luzon mga katropa. Imposible. No hay quien pensa mga katropa. No hay quien pensa acerca con ese anumaloso proyecto. Ese flood control. Por causa Luzon ara mga katropa. Ito experiencia mal tiempo. Onde-onde lang ila binida. Mga kamino yasumya na agua. Na Marikina mga katropa, ala sekat alarm niya mga katropa. Kaya por causa, il kosay reportay nante si katropa Grambo, bin sumido, suspendido, el mga klase at all level. Na bagyo tayo mga katropa, at yan yung landslide mga katropa. 12 el perdido. Na kontinuasyon del search and retrieval operasyon niya, pwede man rescue ko na 5. Siyete alam sila aratabus ka. Hindi ba si alarming mga katropa sa mga sitwasyon? Uno si mga katropa, kita prikura. Kasi akaba era, mas temprano, tempo, impeachment trial para po dito ang prinsipe. Problema lang yung mga katropa. Yabla ka ni si Senador, Rapi Tulfo, mabuo niya kita na issue, the flood control. Ya diha sila na ombudsman. El ombudsman niya kung nese ay man in, ay continua investiga. Kilaya ga el investigasyon dalya. Sali kay El Bernard. Kaya mga katropa, yakabay ganit man resign, yakabay eskonde, por causa sila mismo aminado, kaya pwede sila kumite kines klase kulpa. Bullseye! Pero taprikora pa siyempre lababano. Mga katropa, la ora dato, alas 8:12. El ora talibak nato ng Windsor, Wina, from within, itambien el Western Union. Western Union, you never apart. Ang nakita kayo na local mga katropa. Este tambien, program, trabaho tayo este mga katropa, proyekto tayo este na DPWA. Ya kordaw sa tayo si bypass road, dastaaran niya, pagkulese pwede inagora. Pero on the al repair. Nay pa kuno si ponemen turn over, ya pasay mga bihikulo, usable ka tele mga tropa on the ondel kebrantaw kamino. Yan risa, yan retire lang mga tropa mga engineer sa di. Hasta areh ni petakaba. Uno ka sali, uno afektaw mga tropa. El Cantoy Rio, ali na Zondo Bypass Road, barangay Pasubolong. Doon na ganun del otro mismo mga katropa, i-presenta yung con ustedes aquí mismo na programa del Bullseye. Si que tal el sitwasyon allí. Mismo el mga residentes, el kagawad, barangay official sa Pasubolong, tamang problema con el camino. Kaya por causa ta kontino man timpak. Dilikaw si Chene Grand Pasa, mga bihikulo, ay kaya el camino. Pero insigidas por causa, aquí mismo la programa de Bullseye, i-anunsya kita ste, i-alama kita la atensyon de DPWH, pindi kita ayuda con el alcalde de ciudad. Para ayuda man follow up con este asunto, antes quebra el camino ali. Del otro semana, mga katropa, talia. I-aliga el mga sheet files, mga katropa, i-atalia el mga grande-grande equipo, i-atrabaya sila con ese. I-atene ang mga katropa, insigidas action. Antes pa man, tali mga bako mga katropa. Antes pa man, quebrante el camino. Antes pa man, kay ese camino ali. Bandaso le na abinida. Kada bis man abinida mga katropa, ese ali mga katropa, esta dali mira con ustedes, aliken el grande pono de Acacia. Pregunta le aton, onde el grande pono de Acacia? Ya sigue na abinida. Staba arriba mga katropa, ese le na kanto ali bandaso del abinida. Del agua. Por eso tinayin ay tamandungkat, tinayin ay takabal mantimpak el camino, el kanto el camino del Zonto. Por eso si mga katropa, liba si aksyon, talia, derecho mga katropa, el DPWH. El Kenya pa ay pwede agara kung nasi kontrata, el Triple H. Triple H mga katropa, sila tamin ste agara, yan, assume kung el proyekto tamin akin na natividad Jumbo Bridge. Flood control ali, sila tamin siya man assume, sila tamin siya man take over yung mga katropa. Ali tamin, sila tamin ase. Pregunta, manada proyekto, kuando siya ka ba? Bullseye! Ese Domingo agay kita sa Kabidyo mga katropa, alas 8 en sakto tali kita mga katropa. Iyasa ka kita update acerca ko na ese alinakante camino. Pero ang sina sitwasyon ta mira kita mga katropa, chene kita labay adelante. Tali mga residentes de Pasubolong talaba sila na Kante Rio. Estel uno aminaso akin na barangay Pasubolong mga katropa. Acerca ko na sa camino. Pero i-action na yan. Bonamente ha. Chene ya mga katropa. Orogamiento ya lang este mga katropa. Akabase pronto. Antes pa man. Ligal tiempo de ulan. Bullseye. Antes pa man. Chene. Grande abinida. Abaha mga katropa. Estaba po. Bullseye. Uy kita mga katropa. Sa kilaya. Ya rin di gracias mga katropa. El mismo el kagawad. Del barangay Pasubolong. Kagawad Gilbert Bernardo. Uy kita mga katropa.
2: Jadi tujuh sebrasas tu, perhitungan picture kau nak kerja visual yang kita baca atas bolong dari program bus ay. And at the same time, muchísimas gracias kayo tu di aton TPWH personnel, especially el distrito si Mampilar, Ingenier Pilar, si Gupre, kau di aton mira el issue, el problema kita baca bolong superhighway, can take action ustedes, muchas gracias kayo. Kau di aton rutin mayor, Kime Adan Olaso, Mayor Gracias. Kaya pwede kita mag-anticipate in terms of dayon and issue kay aki galing na Pasubolong Sulto, isa galing ka sa kailangan ka nekay. So para el safety des, del mga biyahero kita pasaan. Well, actually, naiwan pa sila pwede ang nakunin ko si Wando. Pero pwede sila as much as possible kasi come up dayon. Isabi ko yung tiyempo di ato, kapinila, baka yung apekta. So, pwede kita ablayan di ato nature. May presentas ka, naturahan niya ka di sila, gumira mo Mercedes. Video, talian cheat file. So together with the contractor and the DPWH personals, talis sila pabihin na kung sa issue. Kasi aring na yan sila.
3: Paspasan niya din.
2: Paspasan niya sila. Talian mga cheat file, magkita kong si Mira Mercedes.
0: Okay. Eh, siya mga katropa. Esel sitwasyon ali talian mga shoot file talian mga katropa Domingo lang sa por eso na kita kansa mga hente tatrabahal yung mga katropa ka day off Domingo mga construction worker tadeskansa man tamin pero asigun kong kagawad mga katropa kagawad Gilbert Bernardo prinsipya Lunes hasta Biyernes Sabado mga katropa talian paspasan ng trabaho talia preparado niya tamin ya pwede sila asa entera ko na sa mga sheet pile el kwanto bilok mga katropa 50 sheet piles ay entera ko na sa antes sementa para tiyan lang pundasyon mga katropa hindi mantimpak el chera sa kumu agara ko na chera kay kumu pundasyon ese mga katropa para si tiyan mang grande abinida hindi sige hindi mantimpak el chera hindi apekta el camino. Aliese mga katropa na Zone 2 Barangay Pasubolong. Si Estaba ustedes aquí na highway de Pasubolong legal na punta onde la crossing at mga katropa del bypass road. Bira ustedes para camino kulyanan. Adelante lang po ko mga katropa onde abahad apenas ustedes man left turn. Talia mga katropa El Rio donde se ta trabaja ara mga katropa el mga construction worker de Triple H kenta regla con ese baga el timpak Kera alina bypass road Bullseye. Mientras tanto mga katropa el oras dato na las 8:19 ya baga laylay kable del telcos amo el ben grande problema na barangay Pasubolong este tamen uno ya sakate kita oportunidad mga katropa kay kwando yan interview kita yanda kita li ayer aga mga katropa kwando tali kita yamira kita kung este kung kagawad si kagawad tataranta si tulak ni siyong motorsiklo mga katropa pone na medyo yan stand ko na siyong motorsiklo para yaprestale el plier na bisinos yaprestale kaya talio mira ustedes el laylay kable yakurta ya kay chene kanyang sangit mga katropa truck ali subili ko na siya mga katropa para kurta ya erale ko na siya kable apenale subi ko na siya mga katropa tali el ya tiene grande truck so ya pidi lang ele permiso mga katropa kay manna kurta arriba kun este kable mga katropa ang unta ta kausa peligro kun diaton mga bibiyentes kun diaton mga motorista kinta pasan na mention na lugar Siya kurda kita kina Barangay Bualan, mga katropa. Una, lineman kami nila Samsel ko el kenya dispidi. Por causa yan, sabit na peskueso lalay kable de telcos. Alita mi na Barangay Pasubulong, mga katropa. Alyo po ko, Bowser ka na hospital. Kaya tami niyan sabit get na peskueso. Unese lalay kable del telcos. Esel dingasa di ilang mga katropa del barangay pisang kaya por causa manada mga residentes kentanda na barangay ta reporta acerca con este dila problema. Bullseye. Ese tiempo mga katropa ya siya mantan silang request asigong kong kagawa jene silang request na mga telcos para mira i-aregla con el di ila mga katropa con el di ila mga kable na barangay. Uno también se lo va a un problema. Mira ustedes el grande truck está pasado. Mira ustedes el cable de corriente. Si poco lay pa, sabit con ese grande. Tiene ese container, banta carga el truck. Sabit ya mga katropa. Alita resulta, takurta el mga cable de telcos. Ta perde mga internet. Del mga subscriber de ila. Uy kita otra vez mga katropa. Kole la kagawad. Del Barangay Pasubulong, kagawad Gilbert Bernardo. Uy kita.
2: Yes, sir. El actually, sir, el este problema gani kaya amon. Yan right naman sa letter si, I think, si Secretary si Kap. So, man issue, ese issue, man address ko na sa problema ng telcos. So, actually, yan naman natin yung kansa to, ay blanco man kin, del blue kin, si Oko, del blue kin, el diila service truck, service entis para na kasa. So, yung sangit kin, ele, na truck. So, ngayon ko din yung kansa si King kin, truck, yung sangit, ele, at apektaw, el, el akin kin el dueño de aquel linya so ande tayong kinakin ng barangay akin tayong pore man complain so pwede lang era yung apelo kung yung mga telcos yakun ang standard kaya tayo right? Kaya dyan ang diya dyan ang solar yung sige man sangit sabi ila kami ng linya ng telco so ang solar yung kaya yung pan kayo kisuyo kami sa yakay so ano yung kansa kami kung yung truck yung pangka kami kanila kumpuni. So siguro, hindi man kami ka sadya ya, sa el truck na kisangga. Ay for kao sa Bienbao, hindi ilang mga linya. So, hola, mga telco. Pwede o esteres mira. Ang nabisita kinapasubulong, si pwede era o esteres arigla. El mga di esteres linya. Kay si Saman Sangit, eh, siyempre apekta yung esteres mga miyembro kentali ko ng esteres yan apply. So, solvente, muna niya disgrasya ni motor yan, sangi. Hindi pa kita, and disgrasya. Mas magbueno ka niya. So, yes, possible. Si pwede yung telespira kung disgrasya. Ito, hindi lang lang, no? Eh, siya disgrasya niya, teka ba, kuyak-kuyak lang. Sabi yung telespira kung niya attention. Mas grande yung problema. So, sabi ko, safety net. And from that, ito kami nito. Hindi pwede makita abla. Pasa grande truck yan, sangi. Kaya pasa motor. Yung sangit na peskweso eh. And other proseso, akin na mga
0: auto barangay.
2: Auto barangay, wala, hindi kita na new. So, harap pa lang para pribili kita na pelo ng dili nyo kung yung mga pelo. Power lang ito, tira ang
0: peskweso. Ese mga katropal palabra di kagawad Gilbert Bernardo. Ohala, el dator mga telcos company. Anda tayo mo na sa bisita. El task force alam rin akin na sentro del pueblo ta kontinua sila dila trabaho. Ta kontinua sila na trabaho el mga telcos tamen umenta ke umenta kable. Talitan pulupot ke pulupot lang. Peyo na uhos mga katropa. Umalin mira. Mga kable kalayatan na poste. Na mga barangay, amutamen, aki mismo na barangay giwan mga katropa, manada tamen laylay. Entra ustedes para Sunrise, para AMW, subdivision mga katropa, tayo bimbaw-bawol mga kable. Doble-doble mga kable, tiyan ikurtaw yan, dihalang laylay na kamino. Ese mga katropa, el tapide, el mga barangay officials, i-attende, anda tayong bisita ng mga barangay. Kikia tayo ustedes, di ustedes mga kable. Para hindi kaos siya perwisyo, then no ekin desgrasya kung nasa mga bibiyentes, mga motorista, buonamente sila pwede pasa na kamino. Speaking of kamino mga katropa, destrosaw kamino de Barangay Pasubulong, yapon ni Pondo Esperanza ay arigla tamin kung nasa. Este tami miraw sa de sa kamino prinsipya na highway na 12 mga katropa. Prinsipya na highway dahil MCLL mga katropa interested sa lampas bulong. Prinsipya niya hasta legal lampas na barangay hall. Ansina sitwasyon de kamino. Mira ustedes, tan salta-salta kat el motor, terrible bin destrozado kat si kamino mga katropa. Sabi mga Italia mga katropa, ese lugar, mayor part,

0: Be manada residente ali mga katropa na barangay Pasubulong. Takeda manada mga kasat tasubi kisubil populasyon. Kere disin mga katropa be manada kung nasa tausak kami no. Despres ansina de destrosao, duende te bueno. Tasinti tamin sen, di aton mga taxpayer. Bullseye! Kung reso sa mga katropa, insigida si aksyonaya kung budget. Kanya si pondo mga katropa. Amoy lang taspera ko na city engineer si kwanto sila kwanto el implementasyon de road rehabilitation ali na barangay Pasubulong. Ubi kita otra vez mga katropa, tabira otra vez ka na ton. Mismo el kagawad del barangay Pasubulong.
1: Kaya naman si Abdali Pondo came from our very old Congressman Jerry Otto Perez. So talia man talia kaya kita Pondo ya po. So we were waiting for any update from the local government units. Si kwando makasya sila pa doon kumunta. So far siguro este camino dapat naman lang siguro para mira si kwando para implementar. Ang sabi kita siya diba ara kami up election si apekta ba este o hala ko nila yung kiyo di aton si adalaya man ka naton pondo implementa este mga kung di ka pinti ka ng tukot kami nung gamon din.
2: Moral support na application lang.
1: Yes, actually yan, kung di man sa el media, yan sa kaya, siguro ako lang dinante po ako na barangay ng Pasubolo, mag-enteste ese proyekto para sa minta kayo ng Pasubolo. Siguro, pwede kita man update eh, o wala, sali ka naman update. I think siguro, yun yung kapitan si Kapitin Francisco, hindi niya kasi i-update. So far, may pa man kumiruli kasi kailangan mo ka-update. And then, pwede sila implement ako niya sa proyekto doon sa mentara ko kami. Aki na
0: kasi. Ese mga katropa, i-update. Aser ka ko na sa Quebrantao Camino, alina barangay Pasubulong mga katropa. Esperanzao, ay arregla yan siya. Por kaso, chenya man si Pondo mga katropa. Ito espera lang, il-implementasyon. Bullseye! Mga katropa, el hora nato na alas 8.29. El hora talibakan nato el winner, winner from within. Itambien el Western Union. Western Union, the fastest way to send money worldwide. Moving money for better. Mga katropa, programa del Bullseye. Bira lang kami mga katropa, junto con el de Senes, Sibirio de la Ere, katropang Joseph Sobrano. Despes de cuantos, mga abiso.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: XFM.
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco! Kasi Melissa nga taga-Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, mga suwayan o tumar ang Santo Blasco, 2 kakapsula o 3 beses sa 1 ka-adlaw. Sa sulod sa 2 ka-semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nangin normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa 2 ka-semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
5: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Vision Lex, daghan ang natabangan.
7: Kini ako mata, sir. Dili ko kaplaro lagi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Tuon ako nagduhad-duhag inom sa Vision Lex Plus capsule. Maayo siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus capsule. Ako si Ninita Retetres, anyos at taga Jansan.
6: Vision Lex, slay ang kaepektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
5: The Secret of Health.
2: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, pilia ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din hikay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
5: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Head.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes, to health.
9: Mga katropa, exa

0: Baga ka tropa mirando kayo ng programa del Bullseye. Este la chef radio se de servidor na ere katropang Joseph Sosobrado. Second portion ya kita mga katropa na programa de Bullseye. Kakampi mo sa radio. Manunto kumigo mga katropa, hasta luego kita las 10. Komentaryong matatag. Baga katropa, este tiempo de pandela diaton baga experiential ciudad de Zamboanga mga katropa, este el dengue outbreak. Manada mga pasyente estaba na 39 barangay el kentaliara na baga hospital. Tamanda kura mga katropa. Donde kanyo mga katropa, diferentes mga barangay, taas yatin sila nila magalimpiesa. Taas yatin sila nila magalimpiesa para pwede prebeni este klase de enfermedad mga katropa ay tumbatay ng kanila. Ese mga katropa, aksyon na mga barangay de SPD, el alcalde de ciudad, junto con el city health doctor, para sa limpieza. Pero mga katropa, kwantos mga barangay nila mga bibientes taliaran ng hospital. Primero, i-anunsya 12, kanya uminta taba na un barangay tamien na Costa Este, uno, ya kanya si 13. Enfermedad de dengue tan si tesangre. Este cosa ya si aksyon tamien mga katropa, el mga miembro del Tao Gama P South District ya kundo si bloodletting activity para pwede ayuda ko ng mga pasyente kentalien hospital kenta padese ko ng enfermedad de dengue. Este klase mga katropa aksyon kaya ta pwede kita abla mga katropa bonito mga katropa bonito este kaya ta para pwede man address ko del asunto del dengue. Address, mga katropa, kung ang problema de dengue te kita experiencia el ciudad de Zamboanga. Este klase de aksyon, mga katropa, como tabla, manada kin tabla kung sa mga katropa, bonito este. Kesabi man kita, mga katropa, si kita, si cosa, el necesidad del mga pasyente basta tatupa el permeda de dengue. Mismo mga katropa, el vice chairman del Tao Gama P South District, mga katropa, el Kenya anuncia si pakilaya sila porque este klase ba nila movimiento kung nakosa este preparasyon. Ya pwede kita sa ka-intervista mga katropa, mismo kung el vice chairman del Tao Gama P Zamboanga City Council, Vice Chairman Belmar Fabian Rojas. Uwi kita mga katropa, first SOT di atun. Sika pakilaya sila inisya kung este. Este klase di activity kay on grande problema mga katropa kung el mga pasyente del taliaran hospital kay pasyente de dengue. Sayang kita mo ibens, kilaya ta usa kilaya de importante aura mga katropa el mga sangre na mga blood bank. Este bloodletting activity mga katropa bahos din na koordinasyon de la Zamboanga City Medical Center Blood Bank. Uwi kita mga katropa kung Vice Chairman Belman Rojas. Uwi kita mga katropa.
1: Yung before si Nakelo, yung pasa pa si Pantumis, before kami yan, starts din mga bloodletting. Actually, el bloodletting, kasi kami si yearly ngayon na South District. The last time kasi pwede kami man kanya pwede doon ang mga 200 to hopefully si Ara yung kanta more or less kaya Ara sabi mo kita busy ka tayo okay, ma oh hala pwede kita man meet ulit mga sina si Amo kami si Tapin sa kaya increasing del biktima ka rin takita del dengue kasubi por eso tan encourage ka dyan ng mga GTs del South District kay isisita kita yearly as kita bloodletting Kenny kita pidi sponsor kan. Pidi gali-gali thank you kun Cap Arep Ariano, kun Cap Castillo. I otro tamen mga brands ya pwede man sponsor yan. Uda yan udahan para dali mga kumida kanila.
0: Eh si magkatropa El Uno Action, magkatropa Delta Ogama pi para pwede ayuda kung el mga pasyente kenta necesita sangre taliaran ng mga hospital. Sabi mo kita muy bien mga katropa sa pakilaya din ni Sita Sangre sa Siberia el enfermedad de dengue kentaliaran ng hospital. Sita kat sa mga sangre para aumenta mga katropa. Nisita si sangre. Kaya ni besta palta pa el sangre. Buhin nyo lang este mga momento mga katropa. Manada stock alin na blood bank del Philippine Red Cross. I tambien aumento tambien este araw pwede sila kolekta sangre. Alin na Samboga City Medical Center blood bank. Alegre el mga donors mga katropa. Yung pwede kita saka. Uno de interview mga katropa. Uno donors. Que galoneria ele. Cada vez que cuando ta chene de la grupo mga katropa. El grupo del tao gama pi bloodletting activity. Ta enderesa da ini ele mga katropa. Ta dona da ele sangre. Sabe le mo bien. Se pekilaya de ayuda. El disu sangre. Puede salva vida mga katropa. Bullseye. Pero antes ese man salang sila na manda sa kasangre tapasaan sila screening. Checkya kanila doktor, pesades, checkya kanila, chene ba sila ko sa tasinti na kuerpo, chene flu, chene enfermedad, o chene ba ko sa tasinti na kuerpo, hindi tamanda doon na sangre. Or anemic, hindi tamin tamanda doon na sangre. High blood, hindi tamin tamanda doon na sangre. Por eso chene mga doktor, kentan screen, kunel mga donors. Despesta man sila doon na sangre mga katropa, free el agua y también el arroz caldo. Para kumitamin sila despes doon sana. Uwi kita mga katropa del uno del mga donors un galoner tamin sa mga katropa. Uwi kita na di datong entrevista.
1: Ito doon sana. Si, para na ito ni galoner yato. Si. Ito yung alam na doon ako. Ito yung outbreak na importante. Sende din kita. Kasi ayun eh, kung para po ito yung katropa kung ito yung outbreak na ito na araw. Pagkinaya sa komunidad si
2: Kine na tutadula no?
1: Si sa chain activity ta suporta ka tam
2: si nombre di kuyo?
1: Antonio Enriquez
2: de onde?
1: De Tetuan.
0: Antonio Enriquez mga katropa de Tetuan galoner niya sa ele mga katropa kada bisin kuando chain blood dating ta suporta le mga katropa miros nila sa kuwerpo healthy kasi ta doon na kita sangre mga katropa. Dota cambio kita, da tiene kita nuevo sangre. Ansi na si mga katropa. Por eso, I'll advise ka na siya, 3 to 4 months, kapag di kita dona sangre. Basta healthy lang tamin kita. Nuwag kita kosa, tasinti na kuya. Kung hindi kita high blood, hindi kita anemic, nuwag kita utrong permedad, pwede lang kita dona sangre, pwede pa kita ayuda. Kung nalang mga bibientes, kenta nisisita sangre, pwede pa kita salva vida. Bullseye! Este también mga katropa, miembro del Tao Gama Pi. Bagiwan chapter tayo ng mga katropa, doon natin sangre, takre tayo nila, pwede tayo ayuda este. O del mga pasyente. Uwi kita na, di ato na entrevista.
2: Sangre?
1: Kados
0: siya. Kados siya.
2: Tamira to kila tayo ng grande ayuda dito sangre, doon na doon. Dengue outbreak kita na sa Buaga City.
1: Grande tayo kahit parpagay na ng mga atin. Abibientes, kinisita.
2: Binisita sangre. Diyon dito barangay?
1: Diwan.
2: Diwan na lang. Yatarder, dos pesos pa lang. Dito ta chinimiedo. Okay lang. Nombre dito yun?
1: Marvin.
0: De barangay Giwan. Marvin mga katropa. Kados pa lang ele, pwede doon na sangre. Pero kung ma-decidido ele, kaporkaso dengue outbreak kita, manada kita nisisita sangre. Asa sigung ko nele, pwede le ayuda. Elisio sangre, pwede pa salba un vida. Si pwede tiken binipisya ko neste. Ese mga katropa el activity, yakundusin si Ali na covered court del barangay Giwan Ayer Aga mga katropa. Por causa ko nese, yun na, el barang covered court, bemanada mga donors. Estaba na diferentes chapter mga katropa. Estaba libandos el mga GTs, siya libandos sila mga miyembro, kaya pwede doon na sangre, ya doon na tamin sangre mga katropa. na ayuda de la Philippine and del Sabaga City Medical Center Blood Bank. Dali kumida mga katropa, El Capitan del Barangay Tetuan, si Cap Richard Mariano, na ayuda tambien con Cap Albert Castillo. Ese mga donor ali mga katropa, mga sponsor, digo, con el bloodletting activity del South District Taogama Chapter si mga katropa. El Vice Chairman mga katropa del Vice Chairman de Sabaga City Council, Vice Chair Belmar Fabian Rojas, ta-imbita mga katropa kung hindi siyo pa otro mga uban, mga miyembro. Doon na kita sangte. No tiene miedo. Pwede pa kita salva vida. Estel, di suyo tamin apelo kung hindi suyo mga miyembro. Lale, no tiene miedo. Do aguwa lang si. No tiene miedo. Importante pwede kita salva vida. Uwi kita mga katropa na entrevista de atong kanil kung Vice Chairman Belmar Rojas. Uwi kita.
3: Hindi man, actually, kanikaris ka siya kanila ka niya. Kay, usawi yan ni kita, may domedo kita ka ba? Hindi ka na oras siya ni kali datong biktima kita datong pamilya. Di ba? Kumain kita si Pesa Ablo. May magkosap-kosap pa sa amin si daw na kita. Kosap kita siya ni Medo. Aguha lang si, di ba? Dalaki lang si Subay. Hindi, ako lang si. Dito yung bilik. Belmar Fabian Rojas.
0: Bira ustedes mga katropa, ano at yan yung miedo? Doon na kita sangre para pwede kita ayuda. Ese disuyo apelo mga katropa, konel disuyo pa mga uban na taogama pi mga katropa para tabi pwede asigura kaya pwede salva vida. Para pwede asigura kaya pwede salva vida, itabi pwede ayuda konel mga bibientes kenta lipa na hospital ta supri el enfermedad de dengue kenta men ta necesita sangre. Bullseye! Hindi ba sabihin yung sakto at mga katropa la bloodletting kada bisin kwando ta tiyan yung sina mga katropa akti tiyan yung sina sitwasyon kanato na kinasyonan de Zamboanga manada si mga grupo kenta kundusi mga bloodletting activity objeto de si mga katropa para ayuda konel mga bibientes kenta lin hospital ta supre lempermeda de dengue kenta necesita sangre para po di pa extended de la vida mga katropa después experiencia el dificultad por causa ng enfermedad. Mientras tanto mga katropa, tetain kita mga katropa. Un 60 años de edad senior citizen muerto na mas reciente incidente de tiro na barangay Vitali. Ito mungkin mga katropa, pobre el biktima mga katropa ke pabulbida ya sila na dilakasa pabulbida na barangay Vitali. Alin na sinuropan mga katropa, yata ako na nila desconocidos persona. Este desconocido persona mga katropa, armao, armas de fuego. Sin provocasyon, insigidas, yatira ko na biktima. El biktima, yasusay na magapatal tupada na kuwerpo, itambian na kabesa. Amo el yakausa el deste muerte. Kung este biktima mga katropa, ya pwede identifika. Ya pwede identifika kumo si Herman Ajang. Herman Ajang Ili, 60 años de edad, kasaw, residente este de la Camino Nuevo, Barangay Vitali. Un negosyante de 5'6". Tadale prestasen. Uno que pregunta mga katropa, este kaya motivo este por causa ya cubra le debe? Takubra ki cubra le debe con este un perso con este mga alegadamente sospechao? Kaya no hindi tapo de paga mga katropa, narabia, yata ako nele, yatira ko nele, posible kaya es. Bullseye! Amo si Aram mga katropa, el mga investigador del Vitali Police Station, takuntinua kundusi investigasyon. Na ayuda ko nele Special Investigation Unit del Zamboanga City Police Office. Ya prikura era kita saka entrevista mga katropa kung na diatong konsehal inkargao na pase online konsehal Frederick Atilano pero on the way sila na barangay Vitali. Bullseye! anytime, mga katropa, siligan sila, pwede kita sa ka-intervista. Si Kosal Mutibo, identifico yabe, pero aligawmente, tiyanya sila person of interest, pero person of interest pa lang. Riding in tandem, mga katropa. El Mutibo, hindi pa klaro, mga katropa, si relataw ba si nadituyo negosyo? Personal grudges? Siya pwede maporke, pwede yung mata kung este senior citizen. Kibir ustedes 60 años, pabulbide, aborno di siyong motorsiklo, pabulbide, pabulbide, ili mga katropa, ali na Camino Nuevo, Barangay Vitali, na di suyo lugar, pero ali pala na sinuropan, yakahaya ko na riding in tandem si Supla de Tiro, por cuantos beses na cuerpo y na cabeza, amo ili kausa di suyo muerte. Cuatro kapsula de la 45 caliber, ili pwede encontrar na crime scene. Mientras el mga investigador de las Vitali Police, ta continua pa sila dila investigasyon, tan monitor sila, tapi dilang sila kung nagbibientes, kanya posible ya po ni mira kung nagkrimen. Koopera, koordina, numare na el miedo, rest assure el mga informasyon dali ustedes kung nandiyaton mga bibientes, kung nandiyaton mga police, esta es confidencial. Hindi man reveal el de ustedes mga nombre. El cosa sila saka, el informasyon lang, el detalye acerca con este incidente. Para pwede dali justicia con la familia del víctima. Este mga katropa, el primera vez incidente de tiro ya ocurre este mes de agosto. Aquí en la ciudad de San Juan. Por largo tiempo, silencio al pueblo. Ya tiene incidente de tiro, mga katropa, aquí en la barangay Sambud. Donde gane el víctima y andalante en Cobra Debe, mga katropa, cuando andalí en la Herrera Compound, allí en la barangay Sambud. Block 22. Y andalang allí, mga katropa, para Cobra Debe. Ya man kwento pa na cellphone con el tan kwento na cellphone tiene dos persona ya traga con él sin provocación tira con él mga katropa pues tumbo él na costado de su coche residente de San Jose Kawakawa el que niya kena biktima kaya suspect mga katropa siguro este dia po ya temen mampail con ese caso el ka segunda vez mga katropa estel suceso ali na sinuropan, Barangay Vitali, donde gani mga katropa, tabus ka pa sila. El cuantos mga testigo, cuantos mga ebidensya, para man sirod. Si este person of interest, amo yung basta verdad, suspect, kanya tira ko na senior citizen. Amo si el centro del ila investigasyon. Acerca ko na este mga katropa. Ese mga katropa, el más reciente incidente de tiro ya ocurre allí en la barangay Vitali. Ojalá mga katropa el de atun mga pulis, pulis laman establish el motivo ese person of interest ojalá chenequen dali suporta cuando de atun mga pulis por medio de dali ten información mga netizens, mga vivientes que imposible chene saber na matansa con este un senior citizen. Kaya di sir, pwede tamin silang reporta. Pwede silang reporta mga katropa ko na lang. Diyatong mga pulis, acerca ko na este incidente. Reporta na identity del mga suspect. Para pwede insigidas, aresta kanila. Continuous el manhunt operation, el hot pursuit operation con este incidente. Ken el ya kena biktima, un negosyante de 5'6", un senior citizen. Mga katropa, el hora nato ni alas 9:03. El hora talibakan nato ni Western Union. The fastest way to send money worldwide. Moving money for better. Y también el winner, win from within. Mga katropa, programa del Bullseye. Junto con el de ustedes, sirvino na ere katropa, Joseph Sosobrano. Mira lang kami mga katropa, this is the Cuantos Abiso. Go!

0: Basko.
1: Ako si Arnel.
2: Katrabaho sa Osaka Hardware.
1: Dili mali kayan nga bugat ang trabaho. Manang usahay, wala sila may liho.
2: Samot na, pumutukar ang akong arthritis.
1: Pero sukad nga may inom ko sa Santol Plus Gold,
2: dili na dyan ako batiyo ng kasakit sa akong arthritis.
1: Piktibo gid kayo.
0: Santol Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: XFM.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
6: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Ako si Dan, 58 years old, Jaka Guardia. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the zone, ah. Ina, kapay ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effect. Swabe again. Kamutol, testing ibala. Kampiyon kid yung Turbo.
11: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
4: XFM Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako po si Ana, 45, pero sabi ng mga kaibigan ko, kalak raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mga

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3.

0: Exciting!
1: XFM.
2: X.
1: XFM.
2: FM.
3: El exacto hora, mga katropa, alas 9:19. El hora talibaka nato nel Windsor, Wina, from within, y también el Western Union.
4: Bullseye! Bullseye! Dinig ng masa, dinig ng bayan. Bullseye!
3: Baga katropa, birando kayo ng programa del Bullseye. Esa la siempre de ser servido na ere katropang Joseph Sosobrado. Pasensya ustedes, mga katropa, bigla yung blackout. Tardo po ko, mga kanto minuto, mga katropa. Ya kung na dato na generator. Araw, mga katropa, tausag kita generator.
5: Walang palisot.
3: Good morning, otra vez ali ko Merlin Sosobrado. Lale, good morning, yo, chene ba yung concern? Saba kami na pasunanga para li kami na duty. Yan new turn kami, ali na lampas del barter, tumag a barter kanilar. Porque kanamo mo niya kuhi. El traffic enforcer. Baka tiyanin mga otro violasyon. Nung pwede, pwede naman siya limanyutard. Lita pwede manyutard. Akil imprente del amigos, amigas. Definitely, nung pwede niya. Pero siya li lang man na barter. Porke, nung porke, hindi ta pwede manyutard ali. Naiman ali, signages kay no U-turn. Baka el ustedes helmet. Or baka di chenelas el driver. O sa violation niya pwede na citation.
5: Malinaw at may tapa.
3: Orda kita bingkare si Aram mga violation ya sisi subi mga katropa. Mira lang si Kosa del Pes Alunja para sabi kita. Mga katropa, birando kayo na programa del Bullseye. Mga katropa, un senior citizen kung kanya pwede confess ka el mas de 2 milyon de pesos Shabu Kalaboso durante drug by bus operation del Regional Drug Enforcement Unit na Barangay Kawit. Este senior citizen un ex-convict kami sa mga katropa. Ya entraste na Kalaboso dentro de 10 anyo. Del otro mes, ya libra ko nila mga katropa. Despes con este, aligo 20.

0: usay abendya tamen droga prohibido. Rason mga katropa para otra vez. Pone ko na adentro na selda. Na disuyo maga bayolasyon. Mga katropa buko pesaw. El caso mga katropa kay Stabel adentro na selda. Na semihante kaso. Ara mga katropa, virali otra vez ko na yung asunto. Virali otra vez ko na yung kaso. Mas pesaw sa mga katropa. 5 grande-grande pakete, 6 grande-grande pakete pwede ko na yung confiscada na disting prosesyon. Cheneste pesades mga katropa de 300,000 de pesos. Oh no, cheneste pesades de 300 gramo. El market value de este mga katropa, 2,040,000 de pesos. Mas de 2 million mga katropa yan pwede ko nalang confess ka na this deposition alin siya kundusin by bus operation alin ya kere mga katropa man deliver El Shabu alin bypass road barangay Kawit kung este suspect mga katropa yan pwede identifika como si Hermely Gildo Fernando E. Bernardo alias ka 64 años el edad. Residente este de Barangay Santa Maria. Ya confirma le mga katropa kay Estaba tamen le adentro na selda. Ya gindang pagat ele na San Ramon. Yan convict ko nila mga katropa na semiante kaso. El ken ko nila po di aresta mga katropa sigun. Way back 10 years ago mga katropa el personnel del PDEA. Ya libra ko nila mga katropa. Estaba le San Ramon ya libra ko nila. Pwede naman serve the sentence kaya yung buko jutay lang kaya kantina din siya. Pero anak ni mga katropa tali na San Ramon. Nasa may hantikasa. Droga prohibido kami. Ara na entrada otra vez ko nila na selda gindali na San Ramon mga katropa. Manhuntay kami nila kung siyong anak. Bullseye. Este mga katropa el caso mga katropa doon po ko grande. Kasi ako'y kunel el PDEA antes mga katropa posisyon lang. Ara, drug by bus operation. Ya bayo lale kunel Republic Act 9165. Section 5, Section 11. Bendida in a position. Ese su caso mga katropa temprenta lang. Poco pesaw se. Sabi mo kita mo bien, basta drug by bus operation above 5 grams, no bail. Talia tamay, edad mga katropa, 64 years old. Kini enfermedad, arthritis, kini pala enfermedad di high blood. Ese mga katropa, ilisong mga enfermedad. Ke ara ya pwede tamay ko nila aresta, ali mismo na bypass road barangay Kawit, na zone 8 barangay Kawit. El bypass operation sa mga katropa ya man prosper alas 10 pasada del noche. Después con ese mga katropa, con este suspect con alias Ka, iyaliba ko nele, mga katropa na police station 9 del Ayala. Ese mga katropa, el bypass operation ya pursig ese mga katropa, después lang, ya pwede le mandeliver shabu con el una operativa de la del the regular drug enforcement unit. Rason para salile arestaw mga katropa. Uwi kita mga katropa mismo kung el kapitan del barangay Kawit, Rayson Mudillas. Uwi kita mga katropa. First SOT.
1: Pa yun yung video no? Milista gracias kung nandiyato mga personajes de IRDU que pwede silang successful na dila operation. And I must say, we are always remind ko na dati mga vivientes o do not engage with this kind of ano, activities. So, gracias kayo.
0: Eh, say, mga katropa. Tarindi gracias el kapitan mga katropa kung na dihaton mga personnel de la regular drug enforcement unit na di ila operation alina barangay mga katropa. Kasabi mo kita mo bien. El drug by bus operation mga katropa ta kundusi el mga police.

0: Gilakosan di Shuri Action. Del Capitan Rayson Mudillas mga katorba kondya mirali ansina kalya de grande el droga prohibido kian deliver alina su barangay que posible que da efecta el su mga vivientes el mga jóvenes por causa na uso de droga prohibido. Uwi kita mga katorba tabira atrabis kanatun si Rayson Capitan Rayson Mudillas.
1: Si, so grande el kwan el efecto. So, yung damage din ang mga future ng mga jóvenes. Kasi, then shock to no? Ang sino ka dyan nakita yung barangay. So, fully.
0: Eh, sir, magkakatropa. Shock le. Shock le. Shock si kapitan mga katropa. Si kilay de grandor el droga prohibido. Ya pwede confesar, ya pwede confesar con este 64 años de edad. Suspect aligaw drug pusher. Un ex-convict kami na este mga katropa. Na-intervista di aton mga katropa con el aun aligaw sa drug pusher. Un ex-convict kami mga katropa. I-admit ele. Kay nuegat ele, edeya, kay mandeliver gali ele shabu. Asigong ko nila, mandalang ko nila kagaya, mandaliba alima katropa. Nili ideya, elaman, aligaw mente. E se, disuyo man si mga katropa, aligasyon. Pero na maga-ebidensya, na maga-transaksyon mga katropa, ele ka-transak. Del un pulis kenya pretende for sure buyer. Por eso, yan sigidas, ya kundusi el bypass operation. Uwi kita mga katropa, kunel un senior citizen mga katropa, kenya sale arrestaw. Na kaso de droga prohibido. Kay ese transaksyon mga katropa, apena el transaksyon manada pa si mga katropa el proseso. Test by kadus beses pa si ase, surveillance, monitoring, test by kadus beses, el kosa sila pwede kumpra mga katropa, manda pa si mancheck na laboratory si deberasan ba, tarbin de droga prohibido, deberasan ba, droga prohibido taliba, deberasan ba, siyabuy ese elitan deliver. Si sana positibo yung man confirm sa mga katropa, engage. Ape naman engage, insigidas, kundusil, bypass operation. Ese, el cosa ta experiencia, ese cosa aratao ya bayula, el uno, 64 años de edad. Sospek, uwi kita.
2: Si.
3: Siyempre, si cosa kaso?
2: Hindi mga siyempre.
3: Droga lang siyempre. Cosa prestation niya kayo kontigo?
2: Seven.
3: Seven? Kanto anyo to, adentro?
2: Manjesa, sir.
3: Di kuando lang tayo salo?
2: 2024.
3: 2024? Kung kita biro mo?
2: Eh, manda lang si Kumiyo sa mga pick-up, sir. Sabar? Ang sabi si Kosa, sir.
3: Ngayon ito.
2: Ay, ideya.
3: Siyempre, tiyan siya doon sabi ka droga, sir. Hindi mo ito.
2: Eh, karga man, sir. Kaya kaya dyan, karga yan. Pero alam mo, Migo, kasi o... Pasa. Hmm. Una kagana yung muer.
3: Onde si
2: Martex? Amay ka lang yung del kawid. Amay ka. Para pasa yung saka, aga, droga galikin, ha? Arrestan mo yun.
0: Eh, sir. Droga galikin. Si para con ustedes, kanatun mga katropa, karga ba kita? Si tiyan ka natun tiyan manda? No sabi kita ko sa silaman? Debe aware kita. Debe aware kita mga katropa, no kita basta-basta kre si tamanda ka natin. Mira si kosa si klase. Para hindi kita kasukaw sa perisya. Gwala ko na siya mga katropa. I-arresta ko nila kapag kaso na kaso de droga prohibido. Pero na initial investigation na briefing mga katropa yung kundusi el Regional Drug Enforcement Unit si Untal Ka alias Ka el con el de la target. Previously arrested mga katropa na kaso siyempre de droga prohibido, residente de Barangay Santa Maria, el target na drug bypass operation. Presentamente, detene ko nese na Zelda de Police Station 9 de la Ayala mga katropa, el suspect, Esperanzao. Este dia, man inquest de ese caso na Fiscal's Office. Mga katropa, na otro asunto. Aligaw Carnaper Calabozo durante l'operasyon del Station 13 na Barangay Baliwasan. Este tamen mga katropa, ese tadueña con ese motor mga katropa, un miembro del Philippine Air Force. El Kenya kena biktima del carnap. Ese la suspect marcado de PUP sil camisa.

0: Temporalmente conhecemos a tropa e detenendo a celda de la Police Station 11. E por causa necessita para arreglar com a celda de Police Station 13. Se erox mga tropa. Ia rubak nese. En seguida mismo el víctima ia busca ya maga CCTV. Ya pwede ko nele captura na ayuda de datu ng polis. Ya pwede captura ko nese na CCTV kay Bernard Eleta maneha ko nel rubaw motosiklo. Kuano ta se buscada ko nese mga polis na area de Barangay Santa Maria ni ko nese inkontra. Ia men-track down sa mga katropa na CCTV. Kone pwede ayuda na command center. Ia pwede koneste mira motorsiklo por kausa na sila kita kone plate number. Ia pwede mira mga katropa kay onde lokasyon deste. Talia sa adentro na pantalan de la Baliwasan Seaside na Petron. En seguida siya pwede ayuda el mga biktima. Ia pidi ayuda na mga investigador de la Police Station 13. Sigida, si aksyon na sinayin mga tropa junto con el nuevo jefe de la Police Station 13, Police Major Ariel Cabanlong, junto con el investigador, si Police Master Sergeant Aquilino. Ia positibo, ia pwede aresta con este mga katropa dentro mismo na wharf, private wharf. Alin na baliwasan si Tay. Aras ay ayer sa tarde mga katropa, ya prepara sa mga papeles para man inquest siya kunit. Ese para medical sila. Kasi diya mga katropa lunes, man inquest na si kaso de carnapping. Background desi mga katropa, un aligaw carnapper tamen, asigun, na record desi mga katropa, na record del police station 11. Doon ni ganyan mga katropa, kentagan ako sa kaso na area de Police Station 13. Uwi kita mga katropa, mismo con el jefe del Police Station 13, Police Major Ariel Cabanlong.
1: Binigyan ako ng assistance alian na PS 13, kaya ang victim del kanaping incident which transpired last June 2026. So, yung pinila assistance, kaya pwede ganun nila manakondi sa yung motor, allegedly, no? So, yung ato na personnel, will be asserted with my supervision, kaya man na-respond sa kita, swift action, kung na-proceed kita na area kung dahil alleged car na motorcycle was seen. So, upon arrival at the area, particularly alin na petron, gas station, positive no, yung pwede kita man na recover pati arrest ko nila subject, suspect, person na sa gani ulit motor. As a suspect no, actually China sa LA kumukuha na antes involved na carnapping incident pa nila. No? Pero since nagat kilala, pwede man witness ko nila, pero the background that is with you, ang mga sa edisuit ka ba? Involved kami lang na drugs. So, kado illegal activities, talalo na involved. No? So, actually, yung is your background, kung manage na ng community.
0: Problema na community mga katropa el background de este aligaw suspect. Channel kaso previous carnapping no lang kunel po di mampail kaso kay biktima no ay mampail kaso iya di sidi ma ya ase mga katropa la pedabit of desistance so ne kunel po di mampail kaso ya libra kunel el korte. Ia pwede ko nila arresta tamin mga katropa. Uno tamin ele de arrestaw del drug by bus operation. Ia pwede tamin le libra mga katropa. Kaya hindi ele el target. Pero yung price ole mga katropa por causa chene tele na position de droga prohibido. Kande libra ko nila mga katropa, talya tamin. Bira li otra vez na siyo regular bisyo, regular mal trabaho. Rubay tamin motorsiklo. Este mga momento mga katropa, rogamiento del jefe del Police Station 13, Police Major Ariel Cabanlong. Pursigi mampail kaso con este. Pursigi mampail kaso el mga biktima para hindi maste. Pwede palibran na korte, pwede palilibran con este yung kaso de carnapping. Hindi at amin si pwede asipa biktima, otro mga motor. Bullseye! Kaya sindi si pwede pursigi ko nila mampel kaso, apidabit of desistance yata min, larga yata mga sa pera, libraw yata min este. Dilikaw yata min mga motorsiklo ruba. Dilikaw yata min el ken mga motor owner del motorsiklo, ken tadihalang tamin dila mga yabe na motor, pinit. Puresa unrato lang tapos dirubah. Advertensya dari atong mga pulis. Tadi ha kita parking ko dari atong mga motor. At sigura, mampark ko nese na propio lugar. Kenchene mga parking area. Kenchene tabi siya parking boy. Libraw na peligro. Mga katropa, el ora de atong alas 9:38. El ora taliba con ustedes, el Windsor Wina from within. Y también el Western Union. Western Union, the fastest way to send money worldwide. Moving money for better. Mga katropa, tarindi kami. Gracias, gracias, gracias con ustedes, mga katropa. Na mas kita bastante ora aquí na programa del Bullseye. Bullseye! Otra vez, mga katropa, taimbita kami con ustedes. Na semejante ora, semejante programa kaya ng Bullseye. Mañana, otra vez, mga katropa. Rest assured, manchene kami kuantos mga asunto ay mang-cover ara para presenta kami con ustedes mañana. Aga. Bullseye! Na magasigiente programa kaya na programa del XFM. Bullseye! Sige tayo ustedes, mga katropa, puna po na ustedes aga mga entertainmento, mga kansyon, o mga informasyon. Dali kami con ustedes, ese mga katropa. Mga katropa, gracias, gracias, gracias. Mark Ferres Garcia, gracias. Kristan Wat Bulay, gracias. Mayung Buntag, Alma Ruji, Mayung Buntag, Tol, Mayung Buntag. Mga katropa, programa del Bullseye, taliba con ustedes, el Santon Plus Gold, food supplement for healthy body, and stronger immunity. Para na odino, nasyon de las Islas Pilipinas, katropa mo sa balita. Joseph Sosobrado, XM News, exciting!
2: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Kompas Gold.
1: Nanay Christy.
2: Yes, sir. Nagabi ito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I am a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Canton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Canton Plus Gold and Canton Vitamin C.
0: Canton Plus Gold.
3: Ang kape ko, Canton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Canton, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
5: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
6: Laging bitin, ibalik ang bangsi, ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: Mag-Turbo! Oh, yes!
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa! Santon Plus Herbal Soap.
9: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit. Santon Plus Herbal Soap, dura ang akin
10: itong
9: sumapanit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan namigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Santon Gold Coffee Mix.

0: Oras doon natin, mga katropa. It is now 10:18. Oh. Oras pa din sa atin ang Santon Plus Coffee Mix. Ayan. Kung nakelyos mga kere-kereg at mankape. Alam nyo ba na may kape po na nakakatulong talaga sa ating health? Ayan, nakakagamot pa po siya, mga katropa. Especially if you are the type of person. Wow, English!
1: Oh, yeah.
0: Diba, you are the type of person kung saan na mabilis tumaas ang iyong dugo.
1: Oh, yeah.
0: Abay, malaking tulong talaga, mga katropa, ang ating Santon Plus Coffee Mix. At pwede ka't si Ayuda. Kaya binmanadak at kita mga friendship, no? Ela, yaablag at sila, no? Desde ito, mas sila Santon Plus Coffee Mix, yaabagayot, el di ila presyon. Kaya naman sa mga katropa natin, kung nagkelyo sa akin, kere man avail, el di atong Santon Plus Coffee Mix, no? Ha, kitchen este ingrediente, el di atong secret. El de aton mangustina, ayan. El de aton soya itambien, el malunggay. No? Pwede kumpra, mga katropa, na magaparumasya aki na siyudad de Zamboanga. Itambien, pwede kumpra na online, ha? Through Shopee and Lazada. Itambien taliba kung ustedes, el de aton ora, mga katropa. El Royal Crown Salon and Barber, ayan. They are located at La Purisima Street, fronting Adsu Gate 1. Ayan, kung nakalos kayo kere man pa Blakita, ase bonito, di lang magapelo. Manda man reban, manda to man Brazilian, manda to man relax, manda to man hot oil, manda to man hair color. Nako, I'm telling you, mga katropa, the best place ke ase kita bonito, di atun mag-hair, no? Alilang esen na Royal Crown Salon and Barber and very affordable pa. Ayan. Abay, siyempre nakakasab nyo po si Mico Guapito on this amazing Monday morning. Thank God it's Monday! Lunes na po, Lunes na po. Labantaya ali, trabahaya, kay dili kita dato. No? Isita kita may nyati, no? Sinasabi ko sa inyo. No? Pag mata diha, pag kuan na diha, no? Pag minya-minya nakadihang dapita. No? Dibiyata dato, oy. Mangitatag, pamaagi ba? Anak ba? Manutunto kong Mico Guapito sa luego alas 12 del mediodía, mga katropa. GVG, bilang kita. Good vibes, good vibes. On this amazing Mega Monday. Akila na 99.5 XFM Zamboanga. Exciting.
2: XFM Expressions with Mico Guapito.

0: Kalinga Nationwide.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baradong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may BCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Butika.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella sa
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na-trade na. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan yung Santon Gold Coffee Mix.

Oras na natin, it's 10:37. Never mind, I'll find someone like you. Traga lang. It's 10:37, mga katropa. Taliba ko na Stedes, El Royal Crown Salon and Barber. Itambien El Santon Plus Coffee Mix. Itambien Santon Plus Gold with Glutathione and Collagen. Nakakasama niyo pa rin sa inyo mga radyo. My name is Mico Gapito. Sa programang Expressions, aquí na XFM Zamboanga. Someone like you daw, sabi niya mga katropa. No? Ah, pero minsan ganun talaga ha. Minsan na kahit ano nang mga ginagawa sa atin, nahanapin at hahanapin mo pa rin siya. Diba, tiyan ni katansin ang mga katropa, no? Akil, maskin na kusa-kusa, tasya ka natun ting. Maskin tasya ka natun duwele. Maskin tasya ka natun unsins. Tasya kung tigo balikat patuat, no? Kabalanse, mga katropa. Pilihan, kabalanse. Meron ito man may idea tamin kung tigo, no? Ableta minkil, ikaw lang talagang mahal ko at wala nang iba. But always kung sinasabi mga katropa, who are we to judge someone who's loving someone, di ba? Deha lang, hasta man sumut, hasta man kwan le. Hasta man realize ele, kahit hindi kat ese, no? Kahit tasa lang at kunti ko sinti duele. Hindi talaga siya ang karapait-dapait. Pero ang hiling ko lang talaga mga katropa, sana naman, kapag ka...

ganyan, na-realize mo na na hindi talaga siya makatropa, sana yung ano, yung bata-bata ka pa ng konti, 'di ba? Wag naman yung ano, wag naman yung ma-realize mo and everything na hindi talaga siya para sa iyo, yung tipong nasa 52 years old ka na. Aki, wanag yun. Ha? Ni merat kyan mangkwan ka natin kasi nabubulok na tayo, be. Ha? Kaya dapat kapag ka na-realize mo na hindi talaga siya, na red flag talaga siya, 'di ba? Ah, debe mga katropa, akel sabi kita ke hoben-hoben pa kita umpoko, no? Wag naman yung tipong magsa-celebrate ka ng 50 years old, alya pa tum line, di kagale ele. Kambi agad siya otro na sinasabi ko sa'yo. Mahihirapan ka na talaga. There are two factors na mahihirapan ka. Mahirapan ka sa paghanap because of your age. Totoo yan. Pero kung mayaman ka, hindi ka mahihirapan. Kung marami kang pera, ba, kahit 62 ka pa, hindi ka mahihirapan. Ha? There are two factors. First, mga katropa, kapag ka na-realize mo, nahiwalayin mo na siya kasi alam mo talaga, red flag, hindi talaga siya para sa iyo. Puro sakit at puot lang talaga naranasan mo. So there are two factors. First, mga katropa, is yon, no, mahirapan ka na maghanap ng iba because of your age. And pangalawa, mga katropa, mahirapan ka nang magkuain. If you know what I mean, for the BEM is the bang. Ha? For the BEM is the bang. Mahirapan ka na mag-ganon, be. Ha? Mag-BEM is bang. Oo, sinasabi ko sa inyo. Na? Kaya naman, naara pa lang mga katropa, si Tamir Tul, red flag dito yung Jowa Vels. No mando do pensamiento din. Alam mo talaga sa buhay, be, ano lang yan, nagsimula sa patikim-tikim. Ah, oh. Ito yan, pre-taste ba? Pre-taste. Maki, baka, wag masyoko. Di ba kasi meron talagang na-realize na, na-realize ko na hindi talaga siya para sa akin, Kuya Miko Gopito, na-realize ko na talaga mga red flags niya, na-realize ko na talaga yung mga ganyan, mga alarming-alarming, Kuya Miko. Ilang taon ka na, magpi-58. Ayaw! Diba? Doon pa na-realize ang lahat-lahat na hindi talaga siya para si 58. Wag na, be. I-all the way na until matsugi. Useless. Pero kung marami kang pera, damo-damo kita kwarta ba? Ha? Nakal ba millions ito sa banko, hindi ka mahirapan maghanap ng ano, ng Joabels. Manpila pa si sila. Actually, kung saan yung pila, pupunta din ako. Paki, baka, wag masyokot. Pwede pumunta dyan? Saan ba yung pila mo? Oo. Balita ko, marami ka daw ari-arian eh, no? Milyones daw eh. Pwede bang sumali sa pila? Pero kung wala dyan kay kwarta, budi kakagyutang dapita. Oo. Mag-isip-isip ng maaga, ha? Nasabi ko sa iyo, ang mundo ay puno ng pre-taste. Tumikim ka na ng tumikim. Nagsimula sa patikim-tikim. Pinilit ko ang gustuhin. Ha? Sinasabi ko sa iyo, be. Paulit-ulit kong sinasabi sa iyo yan. Kaya wag mo na ibabalik kay Kuya Miko Gapit, sinasabi maraming beses na. Lunes-lunes ka, ha? Abay, siyempre mga katropa. Nakakasama niyo pa rin sa inyo mga radyo, Kuya Miko Gapito po sa Leo Bagnagi, alas 12, no? 12. Oo. Someone like you.
We start. Oy, binabati ko muna ng happy listening. Ako nagkalyo sa mga katropa di atoy. Nuevo lang at siyempre mga radyo ni Ila. Good morning. Bangon na, bes.

0: Yes.
1: Buti nga eh, binigyan ka pa ng pagkakataon ni Lord para bumangoy.
0: Ayaw!
1: Ah, kaya naman sinasabi ko sa inyo mga katropa, bangon-bangon na po sa lahat ng mga katropa natin dyan na wala pang balak na bumangoy. Kasi naman, iyo pa ang dali. Ano, magpapakananay pa ba ako sa'yo? Magpapakatatay pa ba ako sa'yo para bumangon ka lang dyan? Ah? Kasi ito kere?
0: Ayaw!
1: Agua kaliente, agua frio.
0: Ayaw!
1: Para templa ba? Para templa ba Santon Plus Coffee Mix? Kasi pwede naman gawing iced coffee ang Santon Plus Coffee Mix. Depende sa likings mo. Wow! Depende sa likings! Ang mundo ay puno ng pretties. Nagsimula ang lahat sa patikim-tikim. Orasan natin, it is now 10:45.
2: XFM.

0: Adik sa'yo.
1: Full sa'yo.
0: Adik na adik. Hi po sa mga tropa natin. Shado ka naman nga adik sa jowa mo ah.
1: Ayaw!
0: Eh, mega totally.
1: Ayaw!
0: Na para bang siya lang ang tao sa earth.
1: Ayaw!
0: May mga ganun talaga eh, no? May mga love talaga na sobrang adik ka. Oo, diba? Isang tao na pagkaalamang adik na adik sa jowa niya.
1: Ayaw!
0: Grabe naman. Alam mo, ikaw talagang
1: yeah.
0: Ikaw talagang para sa buhay ko. May mga pick up line pa eh, no? Chicharon ka ba?
1: Ayaw.
0: Bakit?
1: Ayaw.
0: Hingi mo kasi kapag kinakain ka.
1: Ayaw.
0: Diba? Daming pick-up lines.
1: Yeah. So,
0: dami niyong alam talaga mga pick-up lines yeah. na para sa mga jowa niyo, no? Nakatakad si Antes mga pick-up lines. Diba? Alam mo, ikaw talaga ang mundo ko.
1: Ayaw!
0: Bakit?
1: Ayaw!
0: Mundo nga kita eh. Ayaw! Tanga ka ba? Are, pregunta kita kay Kunkuan, pregunta kita kung chat GPT, di ba?
1: Ayaw!
0: Pregunta na kita kay, kung chat GPT, Tagalog pick up line. Pregunta kita kay, are, ito ha, pregunta kita. Para magamit mo to sa jawa mo ha, pick up line, kabar pa na kita kay, romantic. Ayan. Pregunta kita kung chat GPT mga pick-up line, ha? O, sa mga katropa natin dyan, yung... ito, sa mga katropa nating adik sa'yo, adik na adik sa kanyang jowa, na para bang siya lang ang tao sa mundo. Ito yung mga pick-up line na pwede niyong gamitin. Pick-up line number one.
1: Ayaw!
0: Sabi dito, alam mo ba kung bakit special ka?
1: Ayaw!
0: Bakit?
1: Ayaw!
0: Kasi kahit saan ako tumingin, ikaw pa rin ang gusto kong makita.
1: Ayaw!
0: Ay, ragyot. Tagi pa, pick up line number two.
1: Ayaw!
0: Segate.
1: Ayaw!
0: Google ka ba?
1: Ayaw!
0: Sagot, bakit?
1: Ayaw!
0: Kasi nasa iyo na lahat ng hinahanap ng puso ko. Number 3. Este uso tayo sa Buanga. Traffic ka ba? Ha? Mukha ba akong daan?
1: Seryoso.
0: Traffic ka ba?
1: Ayaw!
0: Bakit?
1: Ayaw!
0: Kasi kahit matagal kitang hintayin, okay lang.
1: Ayaw!
0: Kalas gasolina, huy.
1: Ayaw!
0: Tiyan pa. Kape ka ba?
1: Ayaw!
0: Bakit?
1: Ayaw!
0: Kasi ikaw ang gusto kong unang makita tuwing umaga.
1: Ayaw!
0: Parang mali yung gusto kong makita. Parang dapat ikaw yung gusto kong tikman.
1: Ayaw!
0: Parang wrong yung ano, parang wrong yung line, di ba? Kape ka ba? Bakit? Kasi ikaw ang gusto kong unang tikman tuwing umaga.
1: Ayaw!
0: Dapat ganon, ha? Lakas maka Santon Plus Coffee Mix.
1: Ayaw!
0: Di ba? Yan ang gusto nating tikman kada umaga.
1: Ayaw!
0: Diba? Taki pa another.
1: Ayaw!
0: Bengkor ni mga
1: tiyo.
0: Habla pa kiyo. Pwede bang ikaw na lang ang password ng puso ko?
1: Ayaw!
0: Ha? Password?
1: Ayaw!
0: Bakit?
1: Ayaw!
0: Kasi ikaw lang gusto kong magkaroon ng access. From access to success. Wag na wag mong ibigay ang password mo. Kasi kapag binigyan mo ang password mo at na-access niya yan, hashtag success talaga after yan. Kaba na shoot sa le. Oh, takip another. Oh, usa tayo na jowa. Ah, oh. Man-type po na mente, alitar. Dakat man-type. Oh. Oh, pag-type diyang dapita. Ha? Cellphone charger ka ba? Ha? Bakit? Kasi kapag kasama kita, parang nababalik ang energy ko. Ah, burag tala. Hasta just lang, te, ha? Bituin ka ba?
1: Ayaw!
0: Ha? Bakit?
1: Ayaw!
0: Kasi ikaw ang nagbibigay liwanag sa madilim kong gabi. Ah! Hindi, kay blackout. Wala! Blackout ta, blackout. O, tagi pa, o. Ka-8. Iskribi ba, para usa ko na sa Lego na jowa. Gusto pa kayo, si Miko Guapito, kay hindi ka tauwi kumigo. Pero so, uwi na ko sa taxi pickup line. Makakatulong to sa jowa. Na, ito pang magsasalba ng relationship. Nag-aaway kayo ngayon. Ika-8. May mapa ka ba? Ha? Bakit? Kasi naliligaw na ako sa mga mata mo. Ah, lahirag yun. El problema lo, sene pagkat muta. Susungkitin ko ang bituin para sa sa'yo. Paghilom diha, muta nga hindi mo masungkit, butin pa ka. Ha? Ibibigay ko sa iyo ang lahat-lahat, o baby loves ko, pati ang buwan. Lahat ng bituin, susungkitin para sa iyo. Paghilom. Muta nga, hindi mo masungkit-sungkit. Bituin pa. Ragtala ka. Hindi ako photographer, pero kaya kitang i-picture sa future ko. Ah! Ikaw ba ang pahinga? So, kama kita, kama. Bakit? Kasi sa'yo lang gusto ng puso kong umuwi. Ah, nay kamukasa. Ay, Diyos mo, marimarka kayo talaga. Oo. Anyway, sa mga katropa natin, some of, you know, some of the pickup lines na pwede nyong gamitin. Pwede kayo lusa. Yawat yakel, yawat yan. Ay, binabati ko muna ng happy listening. Pa-shoutout daw from Sarangani Province. Uy, hi po. Kebergat si asa na Sarangani Province na iskansa kita. From Eden na Labaho, ayan, isang malaking good afternoon po, Alina Sarangani Province. Ayan, good morning, Sir DJ Miko, watching from Crime Watch Volunteer Group na Don James School. Hi po, coming from Delson Sapurani, Alina Don James School. Kita Mira, itawi ka natin, suwena ka dal radyo. Aki na 99.5 XFM Zamboanga. Oras natin mga katropa. It is now 11:16. Tari ba kung ustedes, El Royal Crown Salon and Barber. They are located at La Purisima Street, fronting Adzu Gate 1. Si Kera 2, ase bonito dito yung nails. Oo. Tiyan sila mga nail art, no? Tiyan mga different kind of design. Si Kera 2 manda ase. Alina Royal Crown Salon and Barber. So what are you waiting for? Go Rabvels na. Para maganda naman yung kuko mo. Hindi na nga maganda ugali. Pangit pa ang kuko. Dapat slay. Diba? Dapat pag ganyan ka, slay ka ganyan, dapat maganda ang kuko mo. Maot na nga digbatasan, maot pag nails. Pagpa nails ka na dyan sa Royal Crown Salon and Barber, ha? Oo. Barato lang si Ali. Sinasabi ko sa iyo. Itambien al diaton Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Ah, bien sabroso kay Tomay ko kung kuya Miko Gapito sa Raptor lang. Pabibili po, ha, sa Mercury Drugstore, sa Cecil, sa Oro, itambien sa Joann's Pharmacy. You can also avail al diaton mag Yes to Health product na diaton na blagita online. Pero hindi ko diaton na online lang. No? Pwede kumpra na Shopee and Lazada, mga katropa. Oras na natin, it's 11:17.
2: XFM Expressions with Miko Guapito.

Oras na natin, it is now 11:28. Oras atit po sa atin ang Royal Crown Salon and Barber. Located at La Purisima Street fronting Adsu Gate 1, alisa na downtown, mga katropa. Itambi na dito na Santon Plus Coffee Mix. So, binabati ko ng happy listening. Ana Toreno Family, itambien na Fernandez Family, alin na barangay de Pasonanca. Ay din kay Ching Ching, kay Lin Lin. Itambien kay Kensteo Jefferson. Ayan. Hi po. Alin na barangay de Santa Maria Benzuela Dola Radio Tawika na ito na XFM the best katropa. Ay, maraming salamat. Ay tambien daw Alina Lucilda Store Bienswena Radio Tawika na ito na rin na kanila. Isa malaking good morning. Itambien na good morning tambien kun Lola Leleng ha itambien hi po Lola Leleng ano LLL no Alin na barangay Giwain ha kun Lola Leleng ha kita man enjoy daw uwi kun Kuya Mico Gopito ya pregunta do disyo apo kas do sa pickup line Lola Jalela Numela oh dito kal para usala ya kava na no? Okay la okay kal kita la ha oh. Si Lola Leleng kere pa kat sabi si Kosal pickup line baka gagamitin pa kay Lolo oh. Si Lolo Loloy char. Di ba lahat eh Lola Leleng Lolo Loloy. Ang cute. Ay tambien alin na barangay de Kulianan tawikan natin na Soriano Family daw Bienswena Radio. Yan, buenas tardes or buenas dias pa gani, no? It's 11 pa lang. Mercy na mercy. But anyway, sa mga tropa natin, oras natin 11:31, nakakasama rin sa inyo mga Radyo Mico Gopito. Agilang na 99.5 XFM Zamboanga. Exciting.

0: soap, ang Clear Skin Herbal Soap, lainas ang kaprodukto sa Yes to Health Incorporated.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabagyan!
3: Mag Santone Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Santone Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Santone Plus Herbal Oil.
4: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
10: Yes!

Oras natin, mga katropa, it's 11:56. Ayan, ang bilis naman ng oras. Hindi ko namamalayan, patapos na pala ang oras natin sa program. But anyway, sa mga katropa natin, I hope nag-enjoy ang lahat. Ayan, sa ating mga pachika-chika at sa ating pa-music dito sa Expressions. Ayan. And of course, stay tuned mamaya po sa X-Rated. Another story naman ang babasahin po para sa atin sa bagong programang X-Rated, mga katropa. Actually, luma naman siya. Hindi, bago na naman. Basta, you know, may bagong nakakasama mga katropa natin sa programang X-Rated. Mamaya po yan. And of course, lego también el programang asintado, no? Yung katropang Marlon. Lego es a las 4 hasta las 6, mga katropa. And of course, el potaje del noche junto con DJ Bingo. Luego también es, mga katropa, de noche, no? From 8 to 10, ayan. So, amosel mag the rest of the programs na para vosotros uwi. Ha? As the hours, as the day goes by. Maraming salamat, mga tropa. Once again, my name is DJ Mico Gopito sa programang XFM Expressions. Akin lang na 99.5 XFM Zamboanga. Exciting!

0: 89.1
1: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyak. Di ka mabiyak. XFM, katropa mo.
3: Exciting time, alas 12.
2: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, XFM News Nationwide.
3: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Death toll sa landslide sa Baguio, umakyat na sa 4. Search and rescue operation nagpapatuloy.
4: La Mesa Dam malapit na sa spilling level. Marikina River nananatili sa second alarm dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat.
3: GSIS nakahandang magbigay emergency loan dun sa mga apektadong kababayan po natin dahil sa habagat at bagyong Maymay.
4: Congressman Tobit Yangko hinamon si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na patunayang wala siyang kinalaman sa flood control scam.
3: Romualdez itinanggi ang paratang na siya nasa likod ng pag-urong ng 4 na Maleta Boys.
4: Balitang regional, 77 kabahayan sa Iloilo City na pinsala ng buhawi.
3: Balita international, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu tinutulan ang US-backed Gaza peace plan.
4: Sa balitang showbiz, veteran actress na si Lorna Tolentino, isa ng ganap na Navy reservist.
3: At sa sports, mga katropa, si Alex Ayala natapos ang kampanya sa Canadian Open. Abangan.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
3: Padanghalian po tayo ngayon, katropa, ng Lunes, 10 po na Agosto 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo sumasa inyo sa pamagitan ng mga 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: At ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
2: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Unahin po natin ang sitwasyon ng panahon, katropa. Nagbabala ang pag-asa na magpapatuloy ang malalakas na pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa habagat. Habang natiling mataas ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar. Ayon sa pag-asa, makakaranas ng monsoon rains ang Benguet, Zambales at Bataan. Habang occasional rains naman ang inaasahan dito sa Metro Manila. Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Car at ilang lalawigan sa Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Samantala, magkakaroon din po ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog sa Western Visayas at iba pang bahagi ng Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa at Bicol dahil pa rin sa habagat. Patuloy pa rin binabantayan ng pag-asa ang Tropical Storm Peilu na nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. At wala pa namang direktang epekto sa bansa. Sumikat pa rin ang araw, 5:41 ng umaga at nasa lulubog alas 6:22 ng gabi.
2: XFM News Nationwide.
4: Apat na katao na ang nasuwi habang anim pa ang nawawala matapos tabunan ng landslide ang tatlong bahay sa Barangay Kisad, Surong, Baguio City kahapon. Ayon sa Baguio City Public Information Office, tatlong tao ang nasagip na mga rescuer mula sa pagguho, kabilang isang 67 anyos na pastora. Kabilang sa mga nasuwi ang 29 na taong gulang na estudyante, isang lalaki at isang babae, isang 17 years old na estudyanteng babae at 56 years old na lalaki. Patuloy naman ang sinasagawang search and rescue operations ng mga otoridad sa anim na iba pang nawawala, kabilang isang 3 taong gulang at isang 8 taong gulang na bata.
2: XFM News Nationwide.
3: Halos umabot sa spilling level ang tubig dyan sa Lamesa Dam matapos may talang 80.11 meters water level nito. Kanina ng bandang alas 11:21 ng magtatanghali. Ibig sabihin, katropa, ilang centimeters na lamang ang kulang para pumabot ang 80.15 na spilling level. Patuloy namang sinasagawa mahigpit na monitoring sa Lamesa Dam para matiyak ang kaligtasan ng mga komunidad na maaaring maapektuhan. Samantala, nasa normal level pa rin ang antas ng tubig sa Tulyahan River. Sa kabila po, ito'y pinapayuhan ng mga residenteng naninirahan sa mabababang lugar at malapit sa Tulyahan na manatiling alerto at maging handa sa anumang abisong ilalabas na mga kinaukulang ahensya.
2: XFM News Nationwide.
4: Mga katropa, nananatili po sa second alarm ang level ng tubig sa Marikina River matapos maitala ang 16 meters na water level kanilang alas 9 ng umaga nitong Webes o nitong Lunes. Ayon sa monitoring ng mga otoridad, patuloy na naapektuhan ang ilog ng mga pang o pag-ulang dulot ng habagat dahilan upang muling tumaas ang antas ng tubig. Dahil dito, pinapayuhan ang mga residenteng nakatira sa mababang lugar at malapit sa pampang-ilog na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon upang agad na makapagbigay ng babala kung kinakailangan.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa nagpapatuloy nating balitaan, umabot na sa mga 39 million pesos ang naipamahaging humanitarian assistance ng DSWD o Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at landslide dulot po ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang po sa naipamahaging tulong yung mga family food packs, non-food items at maging financial assistance.
0: Patuloy pa rin tayo ng ipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para ma-assure sila na tapat po ang resources natin para makatulong sa kanila. Wala namang naiulat na may mga nasira tayo na mga family food packs. Itong mga warehouses na ginagawit ng DSWD ay tiniyak po natin na nakatayo sa mga hazard prone areas para maprotektahan din yung ating pong mga goods and matiyak na maayos ang kalagayan ng mga ito bago natin maipaabot sa ating pong mga kababayan.
3: Dinagdag pa niya ang katropa na nagpapatuloy pa rin po ang ibang ayuda ng gobyerno sa mga lugar na hindi naman apektado ng masamang panahon. Habang inaayos na rin ang tanggapan ng schedule ng payout sa mga lugar na nakakaranas ng matinding pagbaha at pag-ulan.
2: XFM News Nationwide.
4: Inihayag ng Government Service Insurance System o GSIS na nakahanda itong magbigay ng emergency loan sa mga miyembro at pensioner na naapektuhan ng habagat at tropical storm Maymay. Oras na deklara sa ilalim ng state of calamity ang kanilang lugar. Maaaring umutang ng hanggang 40,000 pesos ang mga kwalipikadong miyembro na pasok sa emergency loan, habang hanggang 20,000 pesos naman ang maaaring hiramina ng mga wala pang kasalukuyang emergency loan. Maaari rin mag-avail ng emergency loan ang mga old age at disability pensioners na naninirahan sa mga lugar na nasa state of calamity basta't pasok sila sa itinakdang mga kwalipikasyon ng GSIS. Ayon sa GSIS, layunin ng programa na makapagbigay ng agarang tulong o tulong pinansyal sa mga miyembro at pensioner na naapektuhan ng masamang panahon.
2: XFM News Nationwide.
3: Tuloy-tuloy ang isinasagawang declogging at cleaning operations ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Metro Parkway Clearing Group sa mga inlet at drainages sa kahabaan po ng Finance Road dyan sa lungsod ng Maynila. Ito ay para maiwasan mga katropa at mabawasan din po ang pagbaha kasunod pa rin ang mga nararanasang pag-ulan. Sa operasyong ito, personal na inalis ng mga tauhan ng MMDA ang mga naipong basura. Kabilang dyan ang mga tuyong dahon at iba pang mga dumi na nakasagabal sa malayang pagdaloy ng tubig, baha. Patungo naman sa mga paunahing daluyan ng tubig. Muli pong nagpaalala ang MMDA sa ating lahat na maging responsable sa tamang pagtatapo ng basura para hindi ito mapunta sa mga kanal at drainage system.
2: XFM News Nationwide.
4: Department of Health nagbabala sa pagdami ng malatrang kasong sakit sa panahon ng tag-ulan. Katropa natin sa balita El Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live Report.
5: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa influenza-like illnesses o mga sakit na may sintomas sa trangkaso, lalo na ngayon patuloy ang pag-ulan at malamig ang panahon. Kabilang sa karaniwang sintomas ito, ang lagnat, ubo, sipon at pananakit ng lalamunan, madali itong kumalat sa pamamagitan ng droplets mula sa pagkubo o pagbahin ng taong may impeksyon. Paalala ng DOH, manatili muna sa bahay kapag may naramdamang sintomas, magpahinga ng sapat, uminom ng maraming tubig at panatilihin ang tamang kalinisan upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kung lumala ang sintomas o nakakaranas ng hirap sa paghinga, agad na makapagsulta sa pinakamalapit na health center o pasilidad pangkalusugan. Para sa Kakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita mga katropa sa XFM News Nationwide, hinimok po ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya ang mga alkalde na mas mahigpit na bantayan ang mga opisyal naman na tanggapan sa ilalim ng kanilang pamamahala upang maiwasan ang katiwalian lalo na sa mga kontrata sa koleksyon ng basura at waste management. Ayon kay Rimulya, hindi lamang ang mga garbage contract ang dapat tutukan kundi pati ang mga tanggapang nagpo-proseso ng business permits, lisensya at iba pang serbisyo ng lokal na pamahalaan upang matiyak na walang irregularidad. Inikay din niya ang publiko na magsumbong kung may nalalamang katiwalian o anomalya sa nilang lokal na pamahalaan at magbigay ng kopya ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Nilinaw din ni Rimulya na ang nauna niyang pahayag tungkol sa mga garbage contract ay pangkalahatang obserbasyon lamang at may mga alkalde anya na hindi sangkot sa mga itong ilegal na gawain.
2: XFM News Nationwide.
4: Samantala, Senator Kiko Panghilinana nanawagan ng Pambansang Flood Control Management Plan pondo sa flood control ipa-audita. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
2: Report.
6: Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan para sa isang komprehensibong pambansang flood management plan at kompletong accounting sa lahat ng pondong inilaan para sa mga flood control project. Kasunod ito ng patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila at mga karating probinsya dahil sa pinalakas na habagat na nakakaapekto sa klase, trabaho, transportasyon at kabuhayan ng maraming Pilipino. Giit ni Pangilinan, hindi dapat maging normal ang pagbaha at kailangan ng pangmatagalan, magkakaugnay at science-based na solusyon sa halip na umasa sa emergency response tuwing may kalamidad. Hiniling din ng senador ang kompletong accounting sa flood control funds, kabilang ang mga proyekto, lokasyon, gastos, contractors, status ng implementasyon at aktwal na resulta ng mga komunidad. Mahalaga rin umano na maging transparent at preventive ang National Flood Management Plan upang matugunan hindi lamang ang kasalukuyang problema kundi pati ang mga epekto ng climate change. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, hinamon ni Nabotas Representative Toby Chanco si Paulong Ferdinand Marcos Jr. na magpakita ng ebidensya ang papatunay na wala po siyang kinalaman sa mga multi-billion peso flood control scam. Ayon kay Chanco, dapat ipagpatuloy ng Pangulo ang pagsisikap na papanagutin ang mga sangkot sa anomalya sa pamamagitan ng pag-uutos sa lahat ng ahensya ng gobyerno na makipagtulungan sa investigasyon ng Office of the Ombudsman at isumite ang lahat ng kaugnay na ebidensya. Higinit din ang mabubatas na kung seryoso ang Pangulo sa pagpapanagot sa mga sangkot, dapat niyang tiyakin na walang sinuman o anumang posisyon, maging impluensya o kaya po'y koneksyon sa politika ang makakaiwas sa pananagutan. Inilabas ni Chang Kong hamon kasunod ng mga bagong kaganapan sa investigasyon na umunay blood control scam.
2: XFM News Nationwide.
4: Sinabi ng National Bureau of Investigation o NBI na lalo lamang pinagtibay ng pag-urong ng apat na miyembro ng grupong Maleta Boys ang kanilang naging konklusyon na hindi mapapagkatiwalaan ang mga ito bilang mga saksi. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, nagkaroon ng pagdududa sa kredibilidad ng grupo matapos bawiin ng apat ang kanilang naunang sinumpaang salaysay na nag-uugnay kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez sa umano'y kickback mula sa flood control projects. Sa kanilang bagong affidavit, sinabi ng apat na inalok umano sila ng kapalit na pera upang gawin ang mga naunang alegasyon at itinuro ang kanilang abogado na si Attorney Levido Baligod bilang umano'y pag-recruit o nag-recruit sa kanila.
2: XFM News Nationwide.
3: Maaaring tinanggi ni dating House Speaker at later 1st District Representative Martin Romualdez ang alegasyong siya na sa likod ng pag-urong ng apat na miyembro ng grupo ng Maleta Boys na laman na unang pahayag. Di matapos sabihin ang Ombudsman Jesus Crispin Remulla na posibleng may kinalaman si Romualdez sa biglang pagbawi ng mga affidavit ng apat ng dating bodyguard. Ayon kay Romualdez, nagpapakita umano ng pagkiling laban sa kanya ang naging pahayag ng Ombudsman at iginit niyang ang pag-urong ng mga testigo ay patunay lamang na gawa-gawa ang mga naunang paratan. Dinagdag pa niya mga katropa, handa siyang harapin ang mga kasong isinampa laban sa kanya at ipagtatanggol ang sarili gamit ang mga ebidensya dahil naniniwala siyang lalabas din ang katotohanan.
4: Samantala, 55% ng adult Pilipinos nais munang makita ang ebidensya bago desisyon sa impeachment trial ni BP Sara Duterte ayon sa Octa Survey. Katropa natin sa balita, Dayo de Guzman ng XFM Mega Manila.
7: Report. 55% ng adult Filipinos ang nagsabing kailangan munang makita ang ebidensya bago magpasya ang Senate Impeachment Court sa kaso ni Vice President Sara Duterte ayon sa Octa Research. Sa tugon ng masa survey, 21% ang pabor sa acquittal habang 17% naman ang pabor sa conviction at removal from office. 7% naman ang walang opinion o nananatiling undecided. Nanguna ang evidence first position sa NCR, Balas, Luzon, Visayas at Mindanao. Isinagawa ang nasabing face-to-face survey mula July 4 hanggang 11 sa 1,200 respondents. May plus or minus 3% margin of error ito sa 95% confidence level. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide, mga katropa. Live din po tayo sa online, syempre sa lahat ng XFM stations. Kabilang po XFM 101.7 Canloon, XFM 102.4 Rojas, Palawan, at XFM 89.5 Pagadian.
2: Balitang balitang regional.
3: Diretso na tayo sa Davao. Ang Vice President Sara Duterte nanguna po sa pagbukas ng 2026 Kadayawan Festival dyan sa Davao City. Yung kultura at tradisyon ng 11 tribo ay tampok naman sa pagdiriwang. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
2: Live report.
8: Inang pangunahan ni Vice President Sara Duterte ang formal na pagbubukas ng 2026 Kadayawan Festival sa Davao City. Noong gabi ng Agosto 7, isinagawa ang grand opening ceremony na dinaluhan ng daan-daang Dabawenyo, mga opisyal ng pamahalaang lungsod at 11 deputy mayors mula sa iba't ibang tribong kumakatawan sa mga katutubong kultura ng Davao City.
9: Mga Dabawenyos, let us stand tall and proud. We will continue to rise, support one another, and move forward with courage, wisdom, and faith. We will remain unbowed. This is the true spirit of Davao, and this is the true meaning of Kadayawan.
8: Isa sa mga naging tampok sa pagbubukas ang projection mapping na naglahad sa mayamang kultura at tradisyon ng lungsod, gayon din sa mga lokal na produkto, turismo, ekonomiya at pamanang patuloy na kinikilala sa buong mundo. Ayon sa City Tourism Operations Office, nasa 68 milyong piso ang inilaan na pondo para sa humigit kumulang 26 na opisyal na aktibidad ng festival, kabilang ang mga inaabangang indak-indak sa Kadayawan at pamulak sa Kadayawan. Inaasahan ding aabot sa 250,000 ang bilang ng mga turista na bibisita sa Davao City sa buong selebrasyon na itinuturing na isa sa mga pangunahing taunang festival at tourism events ng lungsod. Samantala, isinagawa na rin ang send-off ceremony para sa tinatayang 20,000 na mga safety and security personnel na nakatalaga upang tiyakin ang seguridad at kaayusan sa buong pagdiriwang. Ngayong araw, Agosto 10 hanggang Agosto 12, mapapanood gabi-gabi ang Bantawan Cultural Performances na tampok ang masiglang musika, sayaw at mga tradisyon ng 11 tribo na kumakatawan ng kulturang ipinagmamalaki ng Davao City. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: Bangkay ng nawawalang barangay Tanod, natagpuan sa loob ng septic tank sa Rojas, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago.
10: Matapos maiulat na nawawala, natagpuan ang bangkay ng isang 40 anyos na barangay Tanod sa loob ng septic tank sa barangay San Placido sa bayan ng Rojas, Isabela. Ayon sa ulat, ilang residente ang nakakita sa isang bukid ng tila bangkay ng isang tao na nasa loob ng septic tank. Agad nila itong ipinaalam sa mga otoridad at nang siyasatin ng mga pulis ng Rojas, tumambad ang bangkay ng biktima na nakapulupot umano sa lubid. Matapos malaman ng insidente, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang 45 anyos na caretaker ng naturang bukid na umamin umano sa pagpatay. Sa salaysay ng suspek, bago mawala ang biktima ay magkasama silang nag-inuman. Nauwi umano sa pisikal na alitan ang kanilang pagtatalo hanggang sa humantong ito sa pagkamatay ng biktima. Inaasahang maharap sa kasong murder ang suspek habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad para sa iba pang ebidensya at detalye kaugnay ng insidente. Samantala, nananawagan ng hustisya ang pamilya ng biktima na nakatakdang ihatid sa huling hantungan ngayong araw. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Samantala, meron pong call center agent ang patay sa salpukan, katropa, ng motorsiklo at taxi dyan sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
11: Patay isang 24 anyos na call center agent matapos sumilapon mula sa kanyang motorsiklo na bumangga sa isang taxi sa Cebu City. Nangyari ang aksidente pasado alas 4 ng madaling araw nitong Agosto 10 sa intersection ng R. London Street at Usminya Boulevard, Barangay Santa Cruz, Cebu City. Kinilala ang nasawi na si Ariel Teniedo, residente ng sitio Baksan, Barangay sa Pangdako sa nasabing lungsod. Batay sa investigasyon, galing sa Usminya Fuente Circle ang taxi na minaman niyo ni Antonio Likigan na 55 anyos at patungo sana sa Pier Ono. Kumaliwa ang taxi sa R. London Street na mapansin ng driver ang paparating na motorsiklo na galing naman sa Kulon at pauwi sana sa barangay sa Pangdako. Batay sa CCTV footage, huminto ang taxi sa gitnang bahagi ng kalsada sa may junction box matapos mapansin ng driver ang paparating na motorsiklo. Gayunman, dahil umano sa mabilis na takbo ng motor, bumangga ito sa harapang bahagi ng taxi bago napunta sa gutter. Sa lakas ng impaka, tumilapon si Tenido at bumagsak sa bahaging malapit sa gate ng Police Regional Office 7. Ayon kay John Leo Cabocos, katrabaho ng biktima at saksi sa insidente mula sila sa inuman bago mangyari ang insidente. Nasa kusudiyan na ng Traffic Enforcement Unit ang driver ng taxi na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng santo na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
4: 77 kabahayan sa Iloilo City na pinsala ng buhawi. Patropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
12: Nagsili para na mga bubong at nagsitumbahan ang maraming puno dahil sa pagdaan ng buhawi sa lungsod ng Iloilo, Agosto 8 ng gabi. Hindi bababa sa 97 ng mga kabahayan ang nasira kung saan mahigit sa 500 na mga individual ang apektado dahil sa nangyari. Apektado rin ang ilang estruktura at puno sa kilalang Haro Plaza at Haro Cathedral. Sa ngayon ay nananatili pa sa mga evacuation centers ang mahigit 200 na mga displaced individuals. Wala namang malubhang na sugatan sa insidente ayon sa record ng mga kabarangayan sa syudad. Lubos na naapektuhan ay ang distrito ng Haro na may 8 mga kabarangayan na apektado, isa sa La Paz District at 3 naman sa Mandurriao. Patuloy ang ginagawang monitoring ng City Disaster Risk Reduction and Management Office sa sitwasyon sa syudad, lalong-lalo na sa pagbaha dahil sa nararanasang pabugso-bugsong pag-ulan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Balitang International.
3: Mga katropa, ang ating Balita International hatid po sa atin ng Santon Gold. Available po sa lahat ng Mercury branches na Santon Gold. Maring tinutulan, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang US-backed Gaza Peace Plan na sinuportahan ng Hamas sa kabila ng pagsuporta rito ni US President Donald Trump. Ayon kay Netanyahu, hindi papayag ang Israel sa anumang pag-atras ng kanilang mga puwersa sa Gaza hanggat hindi ganap na nadidisarmahan ang Hamas. Iginit din niya na may mga bahagi ng plano na hindi katanggap-tanggap para sa kanilang pamahalaan. Samantala, nanawagan ng Hamas sa Estados Unidos na hikayatin ng Israel na sundin ang kasunduan habang iginit nitong natili sila nakatoon sa pagpapatupad ng Peace Roadmap. Tumarating na rin ang pagtutol ni Netanyahu habang papalapit naman ang halalan sa Israel kung saan naharap siya sa matinding pressure mula sa kanya mga kalyadong konserbatibo na tutol sa naturang kasunduan.
2: Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Isa ng ganap na Philippine Navy reservist ang veteran actress na si Lorna Tolentino. Sa social media post ni Lorna, ipinakita nito ang mga larawan ng kanyang naging graduation sa Taguig kung saan nakasuot siya ng Philippine Navy uniform. Kwento ng actress, isa raw sa naging mabigat na pagsasanay sa kanya ay noong nasa Cavite ito para mag-training dahil sumakit umano ang kanyang katawan sa pagsakay sa isang bangka. Sa kabila ng pagkagulat ng mga netizens, nagpaabot pa rin sila ng suporta para kay Lorna, pati na rin ang mga kasamahan nito sa showbiz industry. Samantala, isa na si Lorna sa hanay ng mga artista na nakakuha ng title na Philippine Reservist kasama sina Christopher De Leon, Ding Dong Dantes o Dantes, Rocco Nacino, Winwin Marquez, Carlos Yulo at iba pa.
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
3: Mga katropa, ang XFM News Sports natin hatid po ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Tapos na ang kampanya ni Alex Ayala sa 2026 Canadian Open matapos siyang talunin ni Belinda Bencic ng Switzerland sa score na 6-4-6-0 sa round of 16 sa Toronto. Nakasabay pa si Ayala sa unang set sana at dalawang beses na nakabawi sa score. Ngunit nakuha po ng kalaban ang mahalagang punto sa dulo ng set bago tuloy ang duminahin ay galawang set para maselyuhan ang panalo. Sa kabila naman ng pagkatalo, nagtapos pa rin si Ayala sa isang magandang game. Kasunod ng kanyang makasaysayan ding pagkakapanalo sa Mubadala DC Open, kung saan ay nasungkit niya ang una niyang WTA 500 title at pag-akyat sa career high world number 20 sa WTA rankings.
2: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo, mundo dito sa XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa, sumayin nyo na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong bumabagyo, maulan, ingat po tayong lahat. Araw po na Lunes, August 10, 2026.
4: Maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita. I-search nyo lamang po ang aming YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Sa ngalan po ni katropang Brian De Paz, ako po ang inyong katropa, Melanie Ocampo.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide.

ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw mga ka-wellness. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating po programang The Secret of Health. Ang programa maghatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po nating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner na kasama po ng live dito sa atin pong programa. Siyempre, at hindi po mga kapanayam, ang dalawa sa atin po mga bantay kalusugan, Doc Ronald Paler at Doc Algy Bakla. Malusog na araw po mga partner.
1: Isang malusog na araw mga katropa, kahit maulan po dito sa Luzon, ay welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Ngayong tanghali ay muling bagong pag-uusapan na naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito with regards po sa struggles ngayon na napakarami with regards sa mental health. Yan po ang ating pag-uusapan. Ano yung mga bagay na nakaka-apekto dito at kung paano ang atin pong malimit na pagbubukas na siya ng social media ay siyang isa sa mga factor na kung saan bakit marami ang mga kabataan at ang mga nasa middle age ay nagkakaroon ng anxiety and depression. Dito lamang po yan sa ating programang The Secrets of Health.
2: Naho, magandang topic yung ating pag-uusapan at syempre, subaybayan po ito no, sa ating palatuntunan. Ako po ang inyong partner sa Himpapawid, Doc Algy, at sana po okay na okay kayo kahit po anong ginagawa nyo. Habang nakikinig kasi ngayon medyo maulan sa ating pong dito sa party ho natin sa Luzon.
0: Ayan ha. Sa ating pong mga ka-wellness, tayo po'y napapakinggan sa lahat ating XFM stations at Solid FM at sa iyo mga himpilan na naka-hook up dito sa ating pong programa. Of course, tayo rin po ay napapanood ng live sa ating pong Facebook page. Okay, search po ang Yes to Health Inc. Dahil live po tayo dito mga ka-wellness. Ha? Pwede kayong makapakinig, makapanood ng live sa atin pong mga programa. Ha? At kung kayo ay nakikinig na at nanonood na ngayon sa atin pong talakayan, ay napakaswerte nyo dahil may handog po na regalo sa inyo ang Yes to Health. Paano makamtan ang regalo na ito? Ay kinakailangan sundin ang atin pong mga mechanics. Napakadali lang naman yung mechanics sa atin mga ka-wellness. Ha? I-share nyo lang ang atin pong live streaming. I-comment po ninyo dyan ang inyong mga good experiences patungkol sa ating mga produkto. At huwag na huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health. At mamaya po, ipipili tayo ng mga best comments na magko-comment dyan. Ha? At syempre, baka naman magtampo yung mga listener natin sa ating mga himpilan. Pwede rin po kayong sumali mga katropa. Ha? O, isend nyo lang, i-text nyo po sa ating pong hotline number ang inyong pong mga good experiences patungkol sa ating pong mga produkto. O, kahit huwag nyo nalagay ng The Secret of Health, basta i-send nyo yung mga good experiences ninyo ha, sa ating pong hotline number. At mamaya ay pipili din tayo sa ating pong mga listeners, mga texters natin, ng kung sino ang mabibigyan natin ng ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? Kaya sundin lang yung ating pong mechanics mga ka-wellness, okay? O, sa mga gusto mong text ng kanila pong mga good experiences or mga inquiries na rin ninyo about your health, pwede ipadala yan sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sa mga nagbabalak pong sumubok ha, ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto o yung hindi pa nakaka-testing na mga produkto natin, ha,

0: lahat ng Yes to Health. Dalhin lang po yung inyong ID at mabibigyan po kayo ng discount. Siyempre sa Yes to Health, meron din po tayo mga consultation. Kausapin po natin ang ating mga naturopathic consultant at sila po ang magbibigay sa atin ng recommendation kung ano yung nababagay na mga modality ng naturopathy na makatutulong po sa inyong pagpapalusog, dahil alam naman natin na hindi lang po basta gamot ang kailangan natin. Kailangan natin ng mga tamang lifestyle, tamang nutrisyon, at yan ho ay ibinibigay na ating mga consultant yung mga advices po na yan. Siyempre, meron tayong mga other services like yung bugok-buyang Korean therapy, meron tayong biosupper therapy, at iba pa, ano, na pwede nyo itanong sa lahat ng ating mga consultant sa Yes to Health Wellness Clinic.
1: Kaya sa mga nagbabalak po na bumisita sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, eh narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Pagkape, dapat Zamfam Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zamfam Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zamfam Plus Coffee Mix.
5: Secret is secret of health.
6: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang pag-uusapan po natin dito sa atin pong talakayan ay itong isang nakakabahala na problema sa panahon natin ngayon. Itong pagdami ng problema sa atin pong mental health, o itong pagkakaroon o pagtaas ng mga cases ng mental illnesses. Karamihan dyan itong depression and anxiety. At ang kadalasan pa naman na tinatamaan ito ay mga kabataan, ha? Alam niyo ba ang statistics worldwide, over 1 billion people globally ay nakakaranas po ng mental health problem or mental health condition. At ano yan, isa sa 7 tao ay merong ganito pong problema, mga ka-wellness, ha? At most common doon ay itong depression at saka itong problema po na anxiety. At ayon sa global and regional prevalence nito, no, sa pangkabuuan, 1.1 billion people sa buong mundo ay nakakaranas somehow ng problema sa kanila pong mental health

0: Nakakalungkot, ano? Na ganun karami ang meron po nito. At isa sa pito na mga adolescents, ano? Itong mga kabataan na nag-edad ng 10 taon hanggang 19 na taon or 19 years old ay nakakaranas po. Ganun karami, ha? Ang nakakaranas ng problema sa kanilang mental health. At kadalasan doon mga kapartner ay mga babae. Mas mataas ang prevalence ng mga kababayan sa pagkakaroon ng mental health, ano? At dito sa Pilipinas ay tinataya po mga ka-wellness, ano, na 12.5 million Pilipinos ang mayroong problema sa kanila pong mental health, ha? At nauuna pa rin dyan yung depression and anxiety. Ang masakalap nun, eh binabawasan nito yung productivity. Ang laking kalugihan pala ng social ano natin na social economic natin doon sa mga tao na nakakaranas po ng mental health conditions. Ganun kalaki ang impact nito, ano, sa productivity ng atin pong bansa, mga kaibigan, ano? Ang kadalasan na nagkakaranas ng mental health issues ngayon, mga ka-wellness, nakakalungkot, is morely, ano, doon sa mga youth. Sa kabuuan, mas mataas yung percentage ng mga youth na nakakaranas po, ano, ng mental health issues. Yung mga nag-edad ng 15 years old hanggang 24 years old ay nakakaranas pa, ano, ng attempted suicide. At ang ilan pa sa mga porsyento na yun ay talaga natutuloy sa pagpapakamatay, mga kababayan. Yung nakakalungkot na, ano, dito, na sitwasyon nitong mental health issues na to. Sa workplace naman, marami din ang nakakaranas ng mental health problem because of burnt out, kung tawagin, sa kanila pong work. Yung kumbaga parang sunog na sunog sa trabaho, ano? Mm-hmm. Ibig sabihin, stress na stress sa kanila pong trabaho. At marami ang napapababa yung kanila pong productivity because of this condition, mga partner.
1: And also, makikita natin following sa tinatawag natin adaptation nitong smartphones. Na-adapt or nagkaroon ang tinatawag nating smartphones and also yung mga platforms katulad ng Instagram at TikTok, merong pagtaas ng 52% na tinatawag natin mental problems sa mga kabataan from 2005 to 2017. Mm-hmm. That is roughly or 12 years mark time. Sa pagtaas ng 52% by just 12 years. Sapagkat ang mga kabataan, 95% ay gumagamit ng tinatawag natin ng social media. At hindi lamang yan, kahit yung mga young adult ay nagkakaroon din ng tinatawag na young adult distress or psychological distress sa young adults ages 18 to 25. Tumaas yan ng 71% between 2008 and 2017. And that is roughly 9 years. Kaya makikita natin ito ay nakakaapekto hindi lamang sa ating productivity and also sa tao mismo, yung tinatawag natin na sleep and self-esteem. Roughly 50% ng mga teenage girls ang bumababa ang self-esteem. Nakikita kasi sa social media, we are so prone na tinatawag na pagkumpara doon sa nakikita, wow, meron siyang bagong ganito, meron siyang bagong ganyan, ako wala. So ang nangyayari is naapektuhan yung self-esteem, especially sa mga kababaihan.
0: Dok Algie, bakit kaya ganun na lang kabilis ang pagtaas ng mga kaso na nakakaranas ng mental health issues? Before, meron namang mga ganitong problema. Pero hindi ganun katalamak. Ano? Pero bakit ngayon sa ating panahon, ganun kadami? At ang problema pa naman, di ba, before, ang usually nakakaranas lang ng mga anxiety or depression problem is mga medyo may edad na talaga or yung may responsibilidad, ika nga, ano? Ngayon, mga kabataan, karamihan ang nakakaranas ng mental health problems.
2: Yun nga eh. Unang-una dyan sa lahat yung dahilan na nakikita nila, yung mga key drivers sa modern mental distress. Una, yung comparison culture. Ibig sabihin, ang comparison culture, yung sa social environment, kung saan yung mga tao, kinocompare nila yung kanilang sarili sa iba. Especially, yung sa appearance, sa dami ng pera, career, relationship, ganun din yung mga achievements, and lifestyle and social status. Makikita natin na nagiging common sa social media, di ba? Na i-flex mo kung anong meron ka. So, halimbawa, ikaw, nakikita mo ng isang tao, yung kaibigan mo na nagpo-post, may bagong kotse, yung kanilang dream vacation na nangyayari na, you may start thinking, for example, bakit wala akong ganung mga bagay? bakit hindi ako successful enough na gaya niya?
1: Mm-hmm.
2: Bakit ako yung napag-iiwanan na? Mm-hmm. Ganun yung mga iniisip, di ba? And dapat mas I should doing better than them. Ganun yung nangyari. So, yun ang isa sa nakaka-apekto sa ating mental health kung hindi natin ma-handle ng tama. Hindi katulad nung wala pa social media. Mm-hmm. Hindi mo nga alam ang nangyayari kay Pedro eh.
0: Tama, oo.
2: Wala? Ay ngayon, lahat ng kasuluk-sulukan ng buhay, alam natin, di ba?
1: Ang alam lang dati yung mga buhay ng mga artista eh.
2: Mm-hmm. Oo, ganun yun. Saka yung tinatawag na dopamine feedback. Ibig sabihin yun, kasing dopamine feedback loop na tinatawag. Mm-hmm. Ito'y cycle sa brain natin na alam mo naman yung dopamine is reward or pleasurable experiences na nag-i-increase ito ng dopamine activity. Na, for example, sa person to person, yung in-person, hindi social media, sabi sa pag-aaral, ang pag-express natin ng sarili natin o we are something bragging like ourselves is nasa 30 to 40% lang.
1: Mm-hmm.
2: Sa, kasi parang ang yabang mo naman, harap-harapan. Hoy, alam mo, bagong kotse.
1: Mahangin masyado.
2: Mahangin masyado, di ba? Ngayon, for example, sa social media, iba.
1: Mm-hmm.
2: Sa social media, napakataas ng percentage, nasa 80% ang percentage na driven by addictive sa like, sa mga comments, sa positive sa'yo. No? Ito yung basic cycle na nakikita nila. Trigger. Ano yung trigger? May nakita kang something. May viral. Gagayahin mo. So you will do action. Then sa action mo, you are waiting for the reward.
1: Feedback.
2: Oh, nakita mo yung feedback, then ano mo yung reward? Oh, ang daming view. So your dopamine will be released.
0: Activate.
2: Oh, activate. Then because your dopamine is released and you feel something better, there is a chance to desire to repeat it.
1: Mm-hmm.
2: At gagawa ulit ako.
0: Or mas enhance mo pa.
2: Oo, gagawa ulit ako. Then, natitrigger again. Mm-hmm. So, sa mga example na to, nag-check ng notification mo sa cellphone mo, nakita mo yung mga interesting message, then nakikita mo na, ay, gayahin ko kaya ito. Then, nung ginaya mo na, uy, ang daming comment. Di ba? Ngayon daw tao, mahilig sa comment na positive. And, paulit-ulit 'yon.
1: Mm-hmm.
2: So, alam naman natin ang dopamine, isang neurotransmitter po 'yan. Ito ay chemical messenger na ginagamit ng utak natin na involved sa motivation, learning, reward, prediction, attention and movement. So, yung mga positive na nagagawa ng dopamine. Isang importanteng point na ang dopamine ay hindi lang pleasure chemical. Ito ay strongly involved din sa ating brain na process ng learning. And yung parang nag-i-impress sa brain mo na this is worth pursuing again.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Yun yung sa ano, sa kaya nga karamihan diyan, 'di ba? Pag ikaw ay nag-post, kailangang positive. Pag negative na yung feedback nai-stress ka na.
1: Mm-hmm.
2: O kaya kung wala mag-like, yung misis mo, awayin mo na, ikaw, hindi ka man lang nag-like, 'di ba? Yun yung nangyayari. So yun ang isang reason kung bakit medyo stressful ngayon. And another is yung cyberbullying epidemic, ano? Na up to 59% ng mga teens sa experience ng online harassment, cyberbullying, kaya nga yung online is hindi na nagiging safe haven for our youth, di ba? Kaya sa government, ang dami nilang ginagawang step for censoring bullying, ano? And kumbaga ngayon, ang isa sa pinakatabi sa nakikita ko dyan, according to study, ano, na ang mga actionable step for digital wellness para hindi tayo epektado, kasi nandun na yung digital world na sa atin. Hindi na natin matatakasan yan. Kailangan na yan eh.
0: Yun yung realidad
2: natin. That's the reason why napapanood nyo kami ngayon, because we are in a digital world. Ano? So, 30-minute limit. Ibig sabihin, huwag kang every time tutunog yung cellphone mo, tingin ka na tingin, latest. So, mag-ano ka ng at least 30 minutes to an hour na hindi ka magtitingin sa cellphone mo. Kaya-kaya yon. Yun ang challenge.
0: Ayan,
2: saka yung digital curfew, ibig sabihin, meron ang timeline lang, kailangan kahihinto, alam mo, sa gabi bago matulog. Kailangan may curfew ka rin, no?
0: Minsan, hindi titigilin yung cellphone hanggang hindi mahulog sa mukha, eh.
2: Oo. O, saka ano, kinakailangan na pag medyo negative na yung nakikita mo, you need to go to something or somewhere in the Facebook na may positive naman na impact.
0: Minsan, kasi, minsan, Doc, pagka toxic na yung nababasa mo, mas naiintriga ka pa lalo.
2: Yan nga eh.
0: Mas napapascroll ka lalo.
2: Oh, lalo ngayon. Kumbaga, matindi ngayon ang mga nangyayari.
1: Oh.
2: Kaya yan po yung mga reason why bakit sa digital age natin, ang daming apektado yung ating mental health, mga wellness.
0: Ibig sabihin, Doc, itong mahabang pagbababad natin or exposure natin sa social media ay isa po sa nagpapataas ng dami sa mga kabataan yan na nagkakaranas ng anxiety, ha? At hindi lang po enclosed sa mga kabataan yon, even mga young adults. Mm-hmm. Kahit nga minsan matanda na, di ba? O kaya nga sabi nila dun, sana may Facebook din daw yung mga matanda.
2: Mahiwalay.
0: Hiwalay daw daw yung Facebook.
2: Kasi minsan sinasabi nila yung daw tawag dito yung mga biruan daw sa social media.
0: Oo, hindi nakaka-adapt.
2: Hindi nakaka-adapt yung mga matatanda. Oo, kaya sinasabi nila, dapat may sarili kayong Facebook.
0: Pero alam yung mga ka-wellness, lahat ng tao, lalo-lalo na pagka-exposed ka sa social media, ay malaki ang impact nito sa atin pong mental health, especially dun sa anxiety and depression. Kaya nga mapapansin nyo, di ba, before, nang wala pa itong mga mga social media platforms na ito, ay hindi ganun katalamak yung nagkakaroon ng mga mental health problems. Pero ngayon nga, dahil yun na ang yun na yung realidad natin sa panahon ngayon, ay ganun ang ganun kabilis ang pagtaas nito, mga ka-wellness. How about sa nature of work naman? Kasi, di ba, sa digital age natin ngayon, talagang nandyan na yan, kasama na sa work natin. Paano po ito nakakaapekto sa pagkakaroon ng mga health issues like anxiety and depression, Doc Rod?
1: Kung titinan natin yung digital world, two-edged sword yan. Pwedeng maganda, pwede ding hindi maganda. Doon sa maganda, you can be flexible. Hindi mo na kailangan bumunod doon sa traffic, pupunta doon sa opisina. At also, there is what we call negative effect doon sa nature of
0: may
1: work.
0: May pros and cons pala yan.
1: Yes, merong pros and cons. At ang sa digital nature of work, significantly nakakaapekto sa ating mental health. Pinakauna dyan is yung blurred boundaries. Hindi mo alam kung kasali pa ba to sa oras ng trabaho kasi nasa loob ka lang ng bahay. Kaya wala nang hindi nakakalimutan na yung kung kailan titigil sa trabaho. And also yung tinatawag natin na information overload. Constant flows ng mga emails, chat notifications, update, ang mga update na nagkukos ng mental exhaustion. Kung tinitingnan natin, iniisip natin, binabasa lang naman natin yung emails, you reply to the emails, and also you take heed to those notifications, pero nakaka-burn out din sa ating pag-iisip. And also itong tinatawag natin na social isolation. At napansin ito during sa panahon ng pandemic, yung tinatawag natin na surge ng loneliness. At this loneliness, kasi ang tao, kaya meron tayong tinatawag na kasabihan, no man is an island. Kaya mapapansin natin yung mga tao, maraming friends na tinatawag natin na social media, but then walang real friends, and they were lonely, as lonelier as before. Na hindi katulad natin dati, naglalaro sa gitna ng kalsada, nagsisipa lata, naghahabulan, mas masaya. Hindi katulad ngayon na ang nakikita na lang is sinabi nga ni Doc Algy is comparing ourselves doon sa mga achievement ng iba. Wala na tayong tinatawag na self-fulfillment kasi palaging kinukumpara ang sarili sa iba. And this causes loneliness, depression, especially doon sa mga taong naninirahan mag-isa lang sa buhay. Also, digital monitoring, kung binsan is lahat na lang ng bagay mabilis na makita kasi sa nasa digital na. Kaya ito yung nakaka-apekto din, no? Hindi you can have a positive effect or you can get a positive effect sa flexibility, and also yung tinatawag natin sa work sa digital world, meron ding negative effect kapag hindi natin namalayan, kumbaga ay hindi natin nakita yung boundaries, and at the same time kapag ang trabaho natin ay nagiging comfortable na tayo na mag-isa o nagiging secluded doon sa society at wala na tayong magpanahon na ma-socialize, later on it could cause mental illness.
0: Nako, napakalaki palang impact nito, mga ka-wellness, sa atin pong mental health. Kumbaga, yun nga, meron siyang positive side, meron din siyang downside, o yung negative side. Itong digital work, So, nasa sa atin yan, kung paano natin babalansehin. Kung paano natin i-adapt yung sarili natin na hindi tayo ma-burnt out doon sa digital work po natin. At mamaya po, ating bibigyan ng pansin naman kung ano yung mga pwede natin gawin, kasi yun nga, nandun na yung reality, na tayo nabubuhay sa digital world, ay ano yung mga pwede natin gawin para makaiwas dun sa mental health issues na pwedeng makuha natin dun sa mga ganong gawain, mga ka-wellness. At kung ano din yung dapat natin ma-realize kapag masyado po tayong na-exposed or masyado tayong nakatutok doon sa mga ano na yun, social medias or if ang work natin is ano, digital work or remote work yung ginagawa natin, ano yung mga hindi rin magandang epekto nun sa atin pong kalusugan. Ha? Kaya tutok lang mga ka-wellness dahil pag-usapan natin yan sa pagbabalik ng
3: The Secret of Health. Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinapusas. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold. Mabibili sa
4: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Balik po tayo mga ka-wellness sa atin pong talakayan dito sa atin pong programa. So yung mga katanungan ha, pwede kayong mag-text sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Balik tayo mga ka-partner dito sa ating pinag-uusapan tungkol po sa mental health problems. Dok Algie, paano po ba nakaka-apekto itong digital age natin or digital age lifestyle, at ano ang impact nito sa atin pong mental health?
2: Nako, halos ngayon yan na yung nakaka-influence sa atin, ano, sa ating buong pagkatao. Ngayon may tanong, ano daw yung masasabi natin doon sa mga ano new setup ngayon? Kasi nagsimula ito after nung pandemic. Ano, nagbago bigla yung kumbaga yung ano, yung landscape, how we work. Ngayon, uso na yung tinatawag ng remote jobs na pwede kang, actually, napakaganda. Kailangan natin balansehin din. Una, kapag nasa remote job ka, kailangan mo malaman na yung sabi sa pag-aaral na meron tayong low sunlight exposure. Kasi sa loob ng bahay ka laki. Saka walang oras yun. Sa physical work place, may oras. Then lalabas ka, magpapainit ka. Pag wala ka sa sikat ng araw, alam naman natin na nare-reduce yung serotonin natin, which is the happy and mood hormone na hindi ka nagpapainit sa sikat ng araw. Kasi yun yung trigger eh. Pag nagpainit ka, then the body will start to produce serotonin. So, serotonin is disrupted. Kapag kulang, mababa yan, ganun din yung circadian rhythm ng katawan, yung ating biological clock. So, pag ang setup ng work mo, lagi kang nasa bahay, work from home nga eh. Diba? So, mababa yung sunlight exposure mo, mababa din yung serotonin mo, mas prone ka sa pag-develop ng mas malungkot na mood. Oo. Kasi naglilip ang sunlight ng mood natin. So, how sunlight affects our mood? Simple lang yan. Pag nag-boost ang sunlight ng serotonin production sa katawan natin, so magiging mas happy ka. Kaya di pang pag maulan, naturally meron tayong nararamdaman na parang lungkot ng buhay.
1: Depressing mood.
2: Based on study, yun yung doon mo maikokonek yun. So pag maganda yung release ng serotonin mo during the day, you have a better sleep at night. Dahil the lower the serotonin level production, hindi rin makakaproduce ng maraming melatonin yung brain mo sa gabi. Oh, so vitamin D triggers that because of the sunlight. Kaya yung mga remote job, like exposure sa sunlight, apektado rin even yung kanilang vitamin D production, which is very important for immune system and bone and muscle health. Kaya nga minsan, pag lagi ka sa loob ng bahay, madali ka rin magkasakit. So, ang suggestion ko, kung talagang wala kayong choice dahil yun ang trabaho ninyo, minsan inaabot pa ng gabi dahil ang client mo sa ibang bansa, kumbaga baliktad yung time zone. So, suggestion ko na lang para malesen yung impact ng mga ganyang work is to take supplement katulad halimbawa ng premium D3. Isabay mo yan sa Santon Plus Gold to give you more antioxidant, and meron kang vitamin D3 at least, pero hindi pa rin yan sapat para ipagpalit natin yung sikat ng araw sa trabaho natin. Ayan, 2 soft gel morning and 2 soft gel sa gabi in order for you to have enough vitamin D3 dahilan sa kakulangan mo ng exposure sa sikat ng araw. Okay, kinakailangan, kung may opportunity ka, magpainit ka, 10 to 15 minutes, pero ang suggestion ko pag mga adult na, dapat at least 10 a.m. to 3 p.m. yung time duration mo. Ibig sabihin, dun ka sa pagitan nun because nandun ang pinakang matingkad na sikat ng araw that can enhance your vitamin D3 production in the body. Ayan, saka kinakailangan talaga. Hindi pa pwedeng sa loob lang ng bahay lagi. Dapat meron ka rin mga other activities if you're working remotely. Kasi marami po ang nagsasabi sa isang study na yung nasa remote job for a year or two, mas mababa yung quality ng health nila. Saka pwede silang tumanda, mga partners.
0: Bukod dun sa low exposure sa sunlight, Doc, ano, isa rin sa downside ng remote work ay itong ano, sedentary. Ano? Siguro kung yung work mo ay nakatayo ka lang, okay din. Or tayo-upo, ano? Ay kahit pa paano nakakagalaw-galaw yung pangangatawan mo, yung mga joints mo. Ay kahit pa paano nakakakilos, meron nag-move. Eh, ang problema, kapag nakatutok na tayo, nakafocus na tayo dun sa work natin, nako, for how many hours? Siguro minsan iba, lampas pa 8 hours.
1: Kung minsan may naghahatid pa ng pagkain kasi ayaw na tumayo.
0: Dahil tutok na tutok na, focus na focus sa work nila. At usually naman talaga, eh, nakaupo lang po tayo mga ka-wellness, ano? Pag ganun yung work natin. So ang ano doon, downside noon, hindi nagiging maganda yung epekto noon sa atin pong physical body doon sa katawan natin. Number one, sa ating circulation, kasi once na nagmo-move tayo, nagiging maganda yung circulation ng ating pangangatawan. At marami ang nakakonekta doon sa circulation na yun. Our immune system, yung respiratory system natin, even yung muscles natin and yung bones natin ay nabibinipisyohan every time na nagmo-move tayo. So kung sedentary tayo, ay malaki ang effect noon or bad effect dun sa mga nabanggit po natin, ano? So, pagka ganun ang lagi nating ginagawa, alam niyo ba na ang exercise or yung pagkikilos, napakalaki ng ano nito, napakalaki ng tulong nito. It is a powerful and natural tool to help ease the symptoms of depression. At sa kabilang banda naman, kapag wala tayong exercise, mas lalo lumalala yung depression and anxiety sa isang tao, mga ka-wellness. Ano? So, kung gusto natin na i-reverse, for example, kayo yung nakakaranas na ngayon ng depression or anxiety, sikapin nyo na makapag physical activity or makagawa kayo ng exercise, even the simplest form of exercise, ano, yung walking, yan, at iba't iba pa ng mga exercises na magawa po niyo dahil napakalaki ng benefits po nito sa atin pong brain area, ano, kasi once na nagmo-move tayo, yun nga nabanggit ko kanina na gumaganda yung circulation natin. Pag maganda ang circulation po natin, mas maraming oxygen ang na-distribute sa ating brain area, mas maraming nutrients ang nahatid sa atin pong brain, at mas nagiging maganda yung condition ng brain natin. Yung mga tinatawag natin mga happy hormones, kung tawagin, mas nagiging maganda po yun yung kanilang production. Isa na dun yung nabanggit ni Doc Algie kanina, yung serotonin. Isa yan sa mga happy hormones, ano? At napakalaking tulong sa atin pong sa ating pangangatawan, mga kababayan, ano? Yung brain growth also, ano? Kaya malaki ang ano doon, malaki ang tulong ng physical exercises or physical activity para maging maganda yung paglago ng atin pong brain area or kung paano po gumagana yung atin pong brain. And of course, kapag tayo po ay nakakapag-kikilos, nakakapag-exercise tayo kahit paano, nagiging maganda yung pagtulog natin. Pansinin niyo yung mga ano, yung mga heavy workers, mga farmers, mga construction workers, ano? At iba pa na nasa labas yung trabaho nila at saka medyo talagang gamit na gamit yung lakas nila.
2: Bago pa sumikat ang araw, nandun na sila sa field.
0: Oo, pagkahapon yan, nako, ang sarap na matulog. Minsan nga, halos hindi na nakakain. Bagsak na agad. So, di ba, ganun ang isa sa mga effect po noon, mga ka-wellness. Ano? So, most effective na paraan para tayo po ay maging maganda yung atin pong mental health, even though na meron tayo, ang trabaho natin is remote work, ay kinakailangan meron tayong ilaan na panahon, kahit na konting minuto lang, sa pag-exercise, mga ka-wellness. Ano? Walking and jogging, tansyahin nyo na lang yung panahon po ninyo since nasa bahay lang naman din ang work po ninyo, ano? You can manage your time, mga ka-wellness, ano? So, pwede kayong ano, yung iba, nagkakaroon ng ano, mga home gym, kung tawagin. Bumibili sila ng mga equipment nila at doon na lang sila nag-strength training sa kanila pong mga tahanan, ano? Meron yung iba, yung mga ano bang tawag sa mga exercises to, yung yoga, tai chi, at iba pa ng mga exercises, ano, ay nakakatulong din po ng malaki yon sa atin pong physical at sa atin pong mental health, mga ka-wellness.
1: Pangatlong bagay na kung saan nakaka-apekto kapag ka nasa remote work ano, is itong tinatawag natin sleeplessness.
0: Mm-hmm.
1: At kalimitan, nang dahil nga sinabi ni Doc Algie, yung time zone ay kaiba,
0: mm-hmm,
1: gusto mong manatiling gising,
0: oo,
1: during sa trabaho mo, ang pinakaunang ginagawa dun is uminom ng kape o di, mm-hmm, kaya ng mga energy drink,
0: tama,
1: in order to wake you up. So, makikita natin, it increases yung tinatawag natin productivity doon sa tinatawag natin na with regards sa income or economic part ng isang tao, kasi mas malaki ang pera, lalo na kapag ang kliyente mo from US,
0: tama,
1: mas malaki ang pera na generate, maganda economically, pero later on kapag hindi natin ano, hindi nabago, is ito ay malaking impact, especially po sa ating tinatawag natin sa ating brain. Full-time remote work nagpapataas ng isolation and also screen time na kung saan it blurs work-life boundaries. Kung minsan kasi gusto mo pang kumita, malaki ang sahod. Let's say, nakakuha ka ng kliyente ng $2,000 ang buwanan. Tatlong $2,000. Eh, gusto mong mas marami pa. Kasi yung iba, tayo kasing Pilipino, we want to maximize our income. Kasi meron kasi tayong ugali na gusto nating tulungan. No? Kung kaya pa, gusto nating pasanin ang buong mundo, lalong-lalo na para makatulong sa ibang tao, which is a good thing. Pero kapag napasobra,
0: hindi na balance.
1: Is nakaka-apekto din sa atin. At it reduces yung natural sunlight exposure, dysregulates circadian rhythm, triggers loneliness and anxiety kasi wala nang social interaction. At kasama doon yung tinatawag natin na caffeine consumption. Kaya yung caffeine, nakakatulong sa productivity in small amounts. Ang problema, kung minsan, is na o-over-consume ng maraming mga tao,
0: siyempre,
1: especially sa remote
0: work. Kung buong magdamag ka, yung isang kape, hindi aabot yun. Hindi kakayanin yun.
1: Kung minsan, yung iba, nakakadalawa, tatlo. Kung minsan, doon pa sa mas mataas, yung Red Bull, at meron yung tinatawag talaga sila, yung ano, yung 2-hour, merong ngayon na yung iniinom,
0: energy drink
1: na 2-hour power, 3-hour power, depende doon sa gusto mo, and ang content is caffeine. So ang nangyari, it affects yung tinatawag natin sa ating brain, it blocks adenosine production na kung saan hindi ka na napapagod palaging, well of course ginawa naman talaga ng Diyos na mapagod ang katawan, palagi mong natitrigger yung ano, yung tinatawag natin yung hormone na kung saan is lalong-lalo na yung cortisol hormone at saka adrenaline hormone ng katawan, palaging
0: activated.
1: Oh. Well, supposedly kasi yung ano, yung tinatawag natin adrenaline, yun yung ano eh,
0: emergency cases.
1: Oh. And that is yung kumbaga yun yung lakas for the old age na kung saan doon kukuha yung katawan. Inactivate mo ngayong bata ka pa, wala nang store. Doon sa ano, doon sa
0: bangka, wala nang deposito.
2: Bankrupt na yung bank account mo.
1: Bankrupt ang bank account.
2: Naubos na.
1: Ang nangyayari din Doc Algie, pagdating ng pagtanda, pagdating ng 40, 50 anyos, sobrang exhausted na katawan, wala nang lakas, and also this affects doon sa mental function ng isang tao. Kasi kapag ka tayo unproductive, we are designed kasi to be productive. Pag hindi na productibo yung ano, yung ginagawa natin, we become depressed. Of course, kasi wala na tayong achievement na nagagawa. Also, it boosts stress hormones, yung adrenaline and cortisol. Okay lang yun on tinatawag natin na yung cases na momentarily. Yung production ng cortisol at saka adrenaline kapag kailangan. Pero kapag palagi itong natitrigger, it causes tinatawag natin na fear or panic attack sa katawan. Kaya mapapansin ninyo, yung mga taong nasa remote job, kahit na nag-e-exercise, nahihirapan silang bumaba yung timbang. Kasi kapag ka nasa panic mode, nasa fear mode ang ating katawan, nagpo-produce na ang epekto kasi ng maraming cortisol at saka adrenaline, it inflamed the body. So of course, ang gagawin ng katawan para ma-protection na dun sa inflammation, magpo-produce na maraming fats deposit sa katawan. Kaya nangyayari, nahihirapan, nagiging obese. And also, yung tinatawag natin sleep disruption, yun. Poor sleep, late day caffeine, nagli-lead sa higher stress, low mood, and also brain fatigue. Medication conflicts, it also, doon sa mga, let's say, nag-diagnose na may depression, kapag kayo ay mainom ng kape, is na, ano, na neutralize yung effect ng mga iniinom ng mga gamot for anxiety and depression. And also yung tinatawag natin withdrawal crashes. Yung parang ano ba, parang dito ka sa taas, tapos pag nawala ng epekto, parang ano ba, parang drugs na pag wala ng epekto, yung down na down yung pakiramdam. Kasi yung dopamine boost, yung katulad na nga minensyon na kanina ni Doc Algie, yung dopamine dopamine production, pag palagi yung natitrigger at natitrigger, kailangan mo ng mas intense pa na bagay.
0: Para masustain.
1: Para masustain, para mag-ano siya, mag-produce siya ng ano, ng satisfaction. E pag hindi nakaka-produce na satisfaction, hindi siya nag-ano, that causes depression. Kasi hindi ka satisfied, hindi ka na masaya. Kaya gusto mo ng mas intense na mas intense.
2: Yung sinasabi ni iba, need more thrill.
1: Need more thrill.
2: Kaya they do some crazy things para lang ma-increase yung thrill.
1: Para ma-increase yung thrill. Pero hindi po yun maganda. Hindi maganda. Kaya ang ano, ang suggestion ko is kailangan din i-consider ng mga nagtatrabaho remotely na if you have already sustained yung ano, yung kumbaga nasa ano ba, nasa parte na kung saan kaya mong i-provide yung pangangailangan financially, wag nang pasobrahan na kung saan ay makaka-apekto sa inyong sa inyong kalusugan. Kaya dun sa mga mahilig uminom ng kape is as much as possible is matulog sa tamang panahon. And ito kasi kapag matagal ka nang nagiinom ng kape, mahirapan na talaga matulog. Tama. So switching from caffeinated coffee to those lesser caffeine o yung tinatawag natin mga herbal coffee, ito ay nakakatulong na kung saan maibalik yung circadian rhythm ng ano, ng mga may problema sa tulog. At ang Santon Plus Gold Coffee Mix, ito ang maitutulong ng Santon Plus Gold Coffee Mix doon sa lalo-lalo na doon sa nagtatrabaho remotely. It does not disrupt your sleep. Kahit uminom kayo before kayo matulog, hindi ito nakaka-disrupt ng sleep. Of course, the benefits na meron doon sa Santon Plus Gold capsule nandoon sa kape natin. And also it reduces yung tinatawag natin stress because it reduces inflammation sa ating katawan, especially yung production ng mga cortisol, nakakatulong. Hindi lamang yan, kapag ang isang tao ay palaging walang tulog, haggard ang mukha, maraming kunot, pagka Santon Plus Gold, meron po yung glutathione which is maganda para sa skin and also sa overall health. Meron pang ano, meron pang collagen na kung saan nagpapa-firm ng ating ano, ng ating balat, na kung saan pagka lumabas kayo mula sa remote job ninyo, hindi kayo sabihin mo yan, tanda-tanda mo na, hindi ka nalabas dyan. So you will have, ang confidence din kasi is nakaka-depress. And that is the reason why when you have that good confidence, when you have, yung kasi yung ano, currency natin sa social interaction na meron kang confidence to share your ano, to share your experiences. Pag wala yun, nakakalungkot, and that is depressing sa isang tao. That is why taking Santon Plus Gold Coffee Mix every day, kahit tatlong beses nyo ang inumin sa isang araw, greatly help doon sa nourishment, nutritional gap, and also yung pagpapababa ng ano, ng stress hormone sa katawan, lalong-lalo na pag palaging late nights ang trabaho po ninyo, mga ka-wellness.
0: The secret of health. Liban po sa Santon Gold Coffee Mix natin, huwag na huwag kalimutan ha. Take po kayo, Santon Vitamin C. Well, kahit naman hindi remote ang yung work natin, or kung ano man yung atin pong trabaho, mga ka-wellness, mahalaga na meron po tayong sapat na amount ng vitamin C sa ating pangangatawan. Much more kung remote yung atin pong work. Dahil sa mga nabanggit kanina, mga diniscuss ni Doc Ron and Doc Algie, na mga effect ng remote work sa atin pong sa ating mental health and sa ating physical health, mahalaga po, ano, napakahalaga ng sa vitamin C supply sa ating pong pangangatawan. So when you are kumbaga naghahanap kayo ng maganda at favorable na vitamin C, subukan nyo ang ating Santon Vitamin C. Alkaline base po yan na vitamin C, mga ka-wellness, para ma-boost yung ating immune system at kahit pa paano makakope up yung pangangatawan po natin, ano, dun sa damage na naiidulot, ano, ng, o kumbaga yung downside ng remote work or itong digital age, kung tawagin, eh kahit pa paano makakoop up yung pangangatawan po natin at hindi mabilis mag-degrade or mag-degenerate yung mga internal organs po natin, mga ka-wellness, ha? At least, 2 to 3 capsules a day ng Santone Vitamin C para mabigyan ng supply or ma-back upan, ano, yung amount ng vitamin C mula dun sa mga food na kinakain natin, take Santone Vitamin C. Combine nyo po yan sa pag-inom ng Santone Plus Gold, Herbal Capsule, at Premium D3, mga ka-wellness. Okay, maraming salamat mga docs sa informative na talakayan na na-share natin sa atin po mga ka-wellness. We hope na ito ay nakapag-iwan po sa inyo ng mga mamunting impormasyon kung ano yung mga naiudulot netong ano, digital stress, kung tawagin, sa panahon natin ngayon, ha? At kung ano yung epekto nito sa atin pong mental health, mga ka-wellness. Hindi natin sinasabi na baguhin nyo na yung line of work nyo, tanggalin nyo na yung mga ano, mga gadgets niyo dyan, kasi hindi naman talaga yung mangyayari, ano? Napaka-imposible na mangyari po yun. Halos lahat ng tao ngayon meron na at exposed sa ganyan, mga ka-wellness. Ang kinakailangan lang natin ngayon is yung solution. Kinakailangan natin kung paano makaka-cope up yung pangangatawan natin. And there's so many way na maan natin, kumbaga mabigyan natin ng lakas o karagdagang nutrition ng pangangatawan natin para makalaban kahit pa paano, ano, sa mga bad effects nung ganun pong mga gawain, mga ka-wellness. Okay? Kaya sa mga kabayan na, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan po natin, huwag po kayong maghihang magtanong. It's text lamang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At mamaya po, itutugunan natin yan ng live dito sa atin pong programa. Kaya tutok lang dahil magkabalik ang programang
5: The Secret of Health.
6: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Pagkape, dapat Zantong Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zantong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
10: Zantong Plus Coffee Mix.
11: The secret of health.
0: Balik po tayo, mga ka-wellness, sa atin pong programa, The Secret of Health. Kung meron kayong mga text, mga inquiries about our about your health, ay text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: And syempre, ang The Secret of Health ay handog po sa atin ng Santone Plus Gold at tangupan niyang Yes to Health. Kaagapay po natin para makaiwas lagi sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santone Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila, mga ka-wellness, ay natural at wala pong side effects, ha? Mga standardized extract yan, mga powerful herb. Kaya napakaganda at napaka-beneficial sa atin pong kalusugan. Highly absorbable, mga kababayan, ha? Kung gusto yung masubukan yan, eh, pwede yung mabili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug, Generica Drug, at gawin na rin sa lahat ng mga pharmacy and drug stores na malapit sa inyong lugar. Pagtanong-tanong nyo po ang ating mga produkto at hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makaiwas sa mga fake, makaiwas sa mga counterfeit. Pwede rin mabilihan sa ating mga wellness center. Puntahan nyo po ang ating po mga Yes to Health Wellness Clinic at pwede kayo maka-avail po doon with discounts. Ha? And of course, sa ating pong online shopping store sa Shopee ay pwede nyo rin mabili ang ating pong mga produkto. Okay? Malusog na pakikinig sa lahat ng ating pong mga viewers sa ating pong Facebook live streaming. Ganun rin sa lahat ng mga listeners natin. Kung saan man nakakaabot, itong ating pong programa. Marami tayong listener dyan sa Cebu, sa Palawan. Yan.
2: Palawan.
0: Marami tayong mga avid listeners po dyan. Ha? At ganun rin sa Mindanao, of course, meron tayo. Marami tayong mga katropa dyan na laging nakaantabay sa ating pong mga programa. Yan. Malusog na pakikinig sa inyo pong lahat. Kumusta po kayo dyan? We hope and pray na nasa maayos at malusog kayong kondisyon at sitwasyon. Ano yung mga lugar na kung saan ay nakakaranas ng matinding ulan at binabaha.
1: Baha.
0: Ay, maganda na mag-ingat po mga ka-wellness. Ha? Mag-apply kayo ng Santong Plus Herbal Oil natin. Lalo-lalo na pagkalulusong kayo sa mga floodwaters para makaiwas sa mga condition or mga karamdaman dulot ng mga contaminated waters. Mga
2: lalo na yung tinatawag na leptospirosis.
0: Oo, yan. Tataas na naman ang kaso niyan. Lalo-lalo sa mga lugar na binabaha talaga lagi.
2: Meron na mga natala na namatay sa leptospirosis. Mm-hmm. Kaya hindi ito biro nauri ng infeksyon. No?
1: Lalo na dyan sa syudad.
0: Oo, yan. Yeah.
1: Rampant talaga yan sa syudad. Sa mga bukid-bukid, wala pa masyado kahit mag-swimming ka sa baha, pero pagka sa Maynila, nakapaw.
2: Oo. Medyo, kasi yung mga sulok-sulok na tinitirhan ng mga contaminants sa gali sa mga daga.
0: Nandun, oo. Kaya apply kayo ha, Santong Plus Herbal Oil natin, and of course, yung immune system talaga natin, palakasin po natin. Kaya huwag kalimutan, take po kayo Santong Gold Herbal Capsule natin, Santong Vitamin C, at Premium D3.
1: Mm-hmm.
0: Panglaban natin yan sa mga mikrobyo, mga viruses, bakterya na pwedeng puminsala sa ating pong kalusugan, mga ka-wellness. Ha?
2: Okay. So it's time to listen to sa mga tanong natin na na pinadala sa ating pong himpilan pag-uusapan po natin yung inyong mga katanungan. So kung kayo po ay may mga katanungan, ano yung contact number natin, partner?
0: Sa mga ka-wellness natin na gustong magpadala na kanila po mga inquiries, text nyo lang yan sa ating pong numero 0969-609-6545.
12: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Meron yung tanong dito, Doc. Doc, tanong ko lang po, kung pwede ba 3 times akong uminom ng coffee po ninyo sa isang araw? Sa Emmy po ito, Doc, ng Davao.
2: Ay, pwedeng-pwede kasi yung coffee natin dinesign to give you nutrition. Mm-hmm. Hindi siya dinesign para katulad ng ordinaryong kape na para gisingin ka.
0: Mm-hmm.
2: At yung dopamine mo ilabas lang. Mm-hmm. Dinesign siya to give you nutrition. So ibig sabihin kahit na 2 or 3 times siyang inumin, walang problema po 'yun.
0: Oo, yun. Okay. Hello, Doc. Doc, ask ko lang po ba kung open ang Yes to Health? Okay. Depende po kung saan kayo area ang open natin sa ating po mga wellness center Sunday up to Friday, mga kababayan.
2: 8 a.m. pa lang, bukas na po sila hanggang 5 p.m.
0: So sa mga nagbabalak po bumisita, pumunta sa ating po mga wellness center, pwede kayo makabisita po dyan, ha? Linggo hanggang Biyernes.
1: Mm-hmm.
0: Yung schedule lang ng mga consultants natin, like dito po sa Santa Rosa branch natin, si Doc Ron ay every Tuesday and
1: tomorrow.
0: Friday. At si Doc Wendell naman every Thursday. Mm-hmm. Sa Santa Rosa Balibago branch. Si Doc Algie naman every Thursday.
2: Sa Batangas.
0: Sa Batangas naman si Doc Algie. So yan yung mga natin. Sa Quezon City, meron tayo dyan na Doc yung mga consultants natin.
2: Meron. Meron tayong daily schedule po dyan.
0: Mm-hmm.
2: Today is Monday, nandiyan si Doc Saisi.
0: Mm-hmm.
2: And sa mga succeeding days, meron din tayo naka-duty na consultant.
0: Kaya puntahan nyo po yung ating mga wellness center. At kung meron kayong mga inquiries, iyan nyo mga ka-wellness, ha? i-contact ninyo ang atin pong mga wellness center kung meron kayong mga katanungan or mga inquiries about sa ating mga products or sa mga consultants, pwede yung contact na ang kanila pong numero. Sa Quezon City branch natin, pwede kayong kumontak 0969-627-1262. Sa Batangas naman, 0962-349-1256. Yan. At sa Santa Rosa, check ko ulit yung
2: 0908-562-4060.
0: Yun, nandiyan.
2: Nandiyan sa screen.
0: Nandiyan sa screen natin. Sa mga nanonood sa ating Facebook live streaming. Oh, okay. So, nandiyan ang mga contact sa ating po mga clinic. Pwede kayong kumontak po dyan. Ano? Ano, Doc? Another inquiry. Ask ko lang po, anong benefits ng Santone Plus? Normal po ba ang akin pong high blood? At paano po inumin ito? Before meal o after meal?
2: Doc Ron.
1: Oh, with regards sa Santone Plus, is ang benefits sa Santone Plus, it helps yung tinatawag natin ng inyong pong blood pressure. Mm-hmm. Kasi napapababa ito ng inflammation. Ayun, secondly, is yung tinatawag natin protection sa inyong puso, lalong-lalo ng mga cellular ng puso. And of course, doon sa muscle ng puso, yung spirulina, kasi napakataas yan sa mga kompletong amino acids. And of course, garlic, napakaganda para sa mga may hypertension, kasi yung garlic is natural blood thinner na kung saan ay tumutulong na gumanda yung daloy. Kasi yung pagka thin yung ating blood, hindi malapot, mabilis yung daloy, hindi mataas yung pressure ng dugo.
2: Saka then, napakaano yun sa cholesterol level.
1: Napakaganda sa pagpababa ng cholesterol. And pero huwag ninyong sasabihin, i-replace yun sa maintenance medicine ninyo. Ang doktor mismo ninyo ang magsasabi kung kailan ititigil. Pero with regards sa complementary supplements, napakaganda po ng Santone Plus Gold para sa may mga hypertension. Ang gagawin po ninyo, uminom po kayo ng one capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal. Huwag lang ninyo talagang isabay doon sa maintenance medicine ninyo. It's either mas mauna ng or mahuli ng isang oras hanggang dalawang oras para makuha po ninyo ang optimum benefits ng Santone Plus Gold. At sa mga may hypertension, napakaganda na pagsabayin ang Premium D3 at ang Santone Plus Gold. Kasi ay tumutulong po yan ng tinatawag natin na pag-reduce ng inflammation. At inflammation, of course, yung moringa oil na meron sa ano, meron sa Premium D3. D3 natin para sa cell protection po natin.
0: Mm-hmm. Yan, so mga kabayan natin na meron pong iniinda na hypertension, very beneficial sa inyo. Yung ultimate trio po natin. Mm-hmm. Well, Santone Vitamin, ang vitamin C is napaka-importante yan sa integrity ng ating mga blood vessels. Mm-hmm. Ano? So, take kayo nun yung ating pong ultimate trio, mga kababayan. Okay? Dok, ito, merong another inquiry, pahabol ng katanungan. Meron po akong frozen shoulder. Ano po ang dapat kong inumin o kainin? Salamat, Dok. Sineli po ito.
2: Yan. Frozen shoulder, kailangan natin ng una-una, aside from nutrition, kasi Santone Plus Gold Premium D3 nakakatulong sa ating mga kasukasuan o sa ating mga muscle. Pero ang frozen shoulder kasi, something wrong dun sa muscle movement. Na kaya frozen siya kasi yung other muscle, kinukontra niya yung movement ng other muscle. O, nangyayari yan kapag ikaw ay masyadong mataas yung stress, mataas yung pagod natin na hindi napapahingahan ng sapat. So, ang ginagawa dyan, may therapy talaga dyan para sa frozen shoulder. Ano? So, kung meron kayong frozen shoulder at may mga therapy sa lugar nyo, pa-check nyo, pa-try nyo ipa-therapy. Kung malapit naman kayo sa Yes to Health, sa Santa Rosa branch, nandiyan si Doc Wendell every Thursday. O sa Batangas City naman, sometimes pag nakikita natin na kailangan ang inyong lingkod, nagbibigay tayo ng treatment po dyan. So meron tayong iba't ibang mga pamamaraan to, you know, to relieve yung mga ganyan frozen shoulder. Kasi medyo pag tinawag na frozen shoulder, hindi mo na maitaas.
1: Masakit na yan.
2: Masakit na kasi nagkukontrahan na yung mga kalamnan mo. So may mga way naman na pwedeng gawin. So taking supplement, yung tatlong suplemento ng Yes to Health, yung Santone Plus Gold, may mga antioxidant, may anti-inflammatory, may mga protein na pwede makatulong sa inyong mga kalamnan, and also meron siyang vitamin C. Yan, yung vitamin C and yung ating Premium D3 naman, essential fatty acid, kailangan din po yan para doon sa build up ng ating intermuscular system, kasi kailangan din ng fat, hindi lang protein, kailangan ng ating mga kalamnan.
0: yun oh, sa mga kababayan natin ha, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong frozen oh, shoulder.
2: Sa lagyan din ano, hot pack pag sumasakit, lagyan ng yun, hot bag. Kasi ang mainit na temperatura ay nagre-relax ng mga kalamnan na frozen. Hindi ibig sabihin frozen ay nagyayelo, no? Frozen, ibig sabihin parang hindi siya gumagalaw, naninigas.
0: Matigas.
2: Oo, ganun po yun.
1: Lalo-lalo na pagkatapos ng hot pack, pahira ng Santon Plus Herbal Oil.
2: Ayun. Yun nga iniisip ko, nakalimutan kong sabihin kanina, maganda kasi kapag hinaplusan mo noon ng Santon Plus Herbal Oil kasi iinit. Pagkatapos iinit, mag-cool down. So, nagkakaroon ng varying temperature or feeling na nare-relax ka talaga.
0: Okay. Yeah, maraming salamat mga ka-wellness at maraming salamat mga partner sa mga infos na inyo na ibigay. At naku, napakabilis ng oras natin. Baka ipahawal po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: And po, ingatan ang ating mental health mga ka-wellness ha. Maganda namang magsipag. Huwag lang masyadong maapektuhan o huwag lang maapektuhan yung ating mental health kasi kapag naapektuhan na, sigurado ang kabuhayan ay siguradong mauubos po mga ka-wellness. And of course, alagaan ang ating sarili, mag-ehersisyo, magpa-araw, kumain ng tama sa tamang oras and also kumain ng mga masustansyang pagkain at samahan po ng pag-inom ng ating Ultimate Trio, ang ating Santon Plus Gold Santon Vitamin C and Premium D3 para makaiwas po sa mga epekto na tinatawag natin na mental health issues mga ka-wellness. Dito lamang po yan sa ating programang The Secrets of Health. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.
2: And of course, thank you very much sa lahat ng ating mga ka-wellness at sana nakapagbigay po kami ng makabuluhang talakayan ngayon pong araw pong ito. God bless po and see you again tomorrow sa ating pong palatuntunin.
0: Thank you so much Doc Algie at maraming salamat din Doc Ronald. Maraming salamat din sa lahat ng mga ka-wellness natin na lagi nakaantabay at lagi po nakikinig dito sa ating pong programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng ating pong mga dekalidad na mga produkto. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po laging dalangin ng Panginoon nawa ang siyang patuloy yung kapalakas at magpagaling sa ating pong mga karamdaman. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
5: The Secret of Health.
13: The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM mga babe, alauna 33 na sa hapon. At ang oras sa tagkinado sa Turbo Male Enhancer, solid ka babe kung nakaturbo ka, makatabang kini sa sex life ninyong mag-asawa. Ang Turbo FDA approved maong safe inumon. Pag turbo na babe, aron dili mapakyas sa labing-labing matag gabi. Mapalit sa mga nagunang butika o giyas sa hot clinic nationwide.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gimingon kay ko nimo.
3: Promise?
6: Promise.
3: Ako po, gimingon na nimo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
7: Diba, i-give up naman ka, di ba? Kasakit na siya.
2: Adlaw-adlaw mo pahila ka nimo. Og mo pakatawa.
8: Ay, mahal lagi. Uy, guwapo lagi. Pero dagat sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
7: Ayaw! Ayaw na.
2: X-Rated.
3: Boris!
7: Unya ka ron! Pahila

0: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyong makauban ang babe ng bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Sabrina. X-Rated. Alauna imidya hangtod alas tres sa hapon. Lunes hangtod Biyernes. Dinilang sa XFM Network Philippines. X-Rated.
1: Here's a song for you, mga babe, entitled Let Me Be The One by Jimmy Bontok. At ang ininyo niyan taon taon, mubalik si Babe Sabrina para sa itong programang X-Rated.

0: 1:45 na sa hapon, mga babe. You're still listening here at XFM Philippines. Maayong hapon sa tara, mga babe. Nato diha ka ganina pa nakasubaybay sa tuwang pagpanaguban-uban karong adlawa. Of course, yun ang gihapon sa programa nga X-Rated. Kumusta man ang mga babe nato diha nga nakasubaybay karon sa Visayas ug Mindanao, labi na sa tuwang nga mga sister stations, mga babe. Naminaw diri sa XFM 89.1 Davao, ingon man sa mga babe nato nga nakasubaybay pod karon diri sa XFM 107.1 Tagum, XFM 99.5 Jansan, diri sub sa XFM 99.1 Mati, og mga babe nato diri sa XFM 101.7 Bukidnon. Maayong hapon sa inyong tanan. Sa mga babe, usab nato nga nagapaminaw diri sa XFM 89.5 Pagadian, XFM Zamboanga, diri sa XFM Ipil, sa XFM 91.3 San Frans. Huwag ang mga babe nato nga nakasubaybay karon sa toang programang X-Rated, diri sa may XFM 99.9 Tacloban. Of course, sa XFM 88.3 Cebu. Asa man muna ka-plaster karon, babe? Unsa man ang mga posisyon ninyo di? Grabe sa posisyon.
1: Natuktan ko!
0: Sabi sa unsa man ang posisyon ninyo di? Unsa man ang gikabisihan ninyo di, mga babe? Sit back and relax. Kay si Babe Sabrina ang bahala sa inyo, ha? Kumusta man din yung adlong Lunes? Grabe, kaapas-pas sa adlaw, mga babe. Murag last Friday hindi tayo nagkasama dahil merong event na nga i-attendan si Babe Sabrina. But anyway, babawi tayo today, no, mga babe. Kanda tay mga suwatan po nga ipadala gihapon diri sa to ang programa nga ngay natatagaan og pagtagaan. Ayan, mga babe. Naman to. Gusto nato diha nga mga babe, maggusto magpadala og mga greetings, shout out, ilang mga mensahe sa mga mahal nila sa kinabuhi. Kinsabay nyo hang i-greet karong hapon na pwede ninyo ipadangat, ipadala sa tuang text line sa 0969-333-0537. O truhon ko mga babe, 0969-333-0537. O nyo, sa unahan, pwede po na ninyo tawagan ang atuang text line. Kaya para sa mga gusto magtambag sa tuang letter sender karong hapuna. And of course, live po na ninyo nga makita sa Facebook page, mga babe, kung gusto ninyo tanawon unsa bagay na ang anini Babe Sabrina, no? Kay marag isa ka, ano naman, isa ka simana naman ang labay. Wala pa manggihapon naman nakiti niya ang itsura ani. Delayed lagi, no, ang ako ang effects dere. Delayed, guys. Pwede ninyo i-search sa Facebook, mga babe, ang XFM Davao Katropa Digital. Ayan, i-search lang na ninyo kay makita na ninyo nga live si Babe Sabrina. Pwede po nyo i-follow ako ang official Facebook account Babe Sabrina o ang Sabrina XFM Davao. O, plaster na di ha? O, well, nag-plaster ka. Siguraduha nga na timpla na ang kape nga healthy ang ating Zantone Gold Coffee Mix, mga babe. Kanang kape nga makatanggal sa tuwang mga stress. O, Hoggard over Zosa nga mga naong. O, kay digid mali kayo. And mga babe, adlong Lunes pa lang, gipangluya na, gipangkapoy na, kay lagi bombarded na kay sila ang mga trabaho, nang hago na kay gnawong. Muna nga, aron dili ta hagoog naong babe, manghimisong gihapon ta, blooming gihapon ta, ato ang abaga na to ang panglawas sa Zantone Gold Coffee Mix. Kaya doon na kini glutathione and collagen na maka-maintain sa to ang pamanit, sa to ang lawas. And of course, grabe sa lawas. Ato ang pamanit. Na blooming gihapon ta despite na very busy ang ato ang lifestyle. Zantone Gold Coffee Mix na anatanan, no? All in one cup. ang magpahimsog sa tuwang panglawas, magpa-blooming sa tuwa, and of course, makaha-enhance sa tuwang focus and mental clarity. So, ato ang mind, mga babe, importante kayo ka na para maging productive atuang adlaw Lunes. Para dili ta lutang, no? Kanang daghan magutag mga babe, usahay nga lutang kaayo. Even ako sometimes, even ako ha, makaingon jud ko na apoy times nga medyo lutangers po si babe Sabrina. Muna nga, dili gyud pwede nga dili ta mag-Zantone Gold Coffee Mix. And sometimes, akong ginahimo, hilig mo kog iced coffee, so gina-iced coffee na ko atong Zantone Gold Coffee Mix. Diba? So, okay kaayo atong paminsa. O, plaster na di ha, babe. Lingkod na sinyo mga bangko. Buckle up. Sit back and relax. Higda-higda na di ha. LL na di ha. Lingkod-lingkod na. LL na di ha. Laray-laray na. Kay sugda na nato taon-taon. Ang ato ang X-rated drama. Oh, excited na mo sila. Sana pagkay drama karon. No, kay na iuban na mahiligon ka ayo gid maminaw og drama labi na sa nagtatay diha on. Nga nagpahipi gipakusgan yun ang ilang radyo. Kay magsugod na daw taud-taud ang drama. Ah, di ba? Apo diha tong mga ano, mga babe nato karon sa mga gasolinahan nga lahin ang giduot-duot. Nagduot-duot na ganang para sa mga si tawag anak ng panggasolina ninyo. Gisulod na sa mga ganghaan sa gasolina ang kuan. While naminaw diri sa X-rated. Sa mga baby na itong naminaw ka rin sila mga tindahan, mga kananan, asa man mo naka-plaster diha. Sige, kusgin na inyong radyo. Of course, sa mga drivers nato diha, mga babe, tanaw sa dalan, dili sa paa. Focus sa dalan, kalma. Easy lang sa mo diha, ha. Dalan sa, well, naminaw sa programang X-Rated, pakusga na na kay ni Ana ang atuang X-Rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mapuni ang butul sa inyong kinatao. May sobrat ka tukiro. Putlon ko ni Agmat sa balang taran.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Kusun da lan.
1: X-rated. Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao.

0: adlaw kaninyo mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampong atong hatagan sa pagtagad karon, kiniusa ka lalaki nga taga Bato, Oslon, Cebu. Kining mo ang tampo karon mga babe, atong giuluhan og mantika og lihok. Dear babe Sabrina, palihog tawga lang ko ninyo og Hulyo, 56 anyos. Kining akong problema, mahitungod sa akong asawa nga grabe kapatay kaayo mulihok. Og aron ninyong hisabtan ang tanan, sugdan ko sa ingon niini ang tanan.
1: Love you kay tika, Albert.
2: Love sag kayo ta kasyon eh.
1: Ay, abaya ko biya iha, Albert.
2: Di na may tabu eh. Dili na may tabong biyaan ta ka.
1: Promise?
2: Yes, promise. Di good ka na may tabu. Kaya din ako kayo mawa kasong kinabuhi.
1: Ingon man, sab ako. Di na ako kayo mawa sa kong kinabuhi.

0: Marisa, hagpatargo ni kamong gaydaan, kaya magpalit una kog lamas dito sa eskina.
1: Ay, ulagi.
0: Kaya, nagtakang nabiya ko para utan. Huwat na lang taato nga bubukal ang tubig. Ah, sige, arisan ko.
1: O oh, sige, oy. Tiwaso lang sa naku gamay ang nga akong gibasa sa newspaper.
0: Kaya ako kita kamatis, eh. Dito ko sa ilang mauring. Dito ko makapalit. Dahil ako. Oh. Marisa! Papa man ang ginili mo hagpata ang kamunggay?
1: Lagi!
0: O sa'yo lagi? Nga pila naman tayong kaminutos gikan sa akong paglakaw? Siguro mga 15 minutos na. Papa man ginili ka makalihok? Sus! No! Nag-awas-awas ang gintubig sa kaldero nga akong gitakang para pagkautan ta? Pero ikaw, naglingkon, naghihapon diya. Morang gigihapon ang imong posisyon. Naunsa ka man taon, oy?
1: Lagi!
0: Lihok na taon day, oy! Kihol na taon! Por Diyos ni mo! Kung agis ang atog, pamahob eh, Marisa.
1: Ikaw lay lungag. Uy, kay maligo lang kung una ba?
0: Sige.
1: Lakaw na nga to, para hindi gumana ako. Ikaw dahil yun ang musunog kaligo.
0: Sige. Hey, Marisa! Marisa! Ang sa kamantahan, oy! Abay na kong daligo, alak ka! Papa mong ikaw mong kihol! Matuog mo nung kagbalik!
1: Lagi! Mabango na lagi ko karon.
0: Ay, ambot lang ni mo, Marisa! Kamatikaon, bagay ni maglawas!
2: Damura, magagkaroon pa ng imo asawa!
0: Ba?
2: Kaniyan to raman ha, natapulang yun.
0: Pero grabe na kay karon pa, oy nga. Hinayim kay glihok, yung matikaon kayo.
2: Nga, ipaunsa man ang imo, nga imo man ang asawa. Ay, imog yung dawato ng kinaiyan niya. Asawa naman ang imo. Dawatan lang kamaturan. Ngayon na na imong asawa.
0: Pa!
1: Naman ng atong anak. Hugaw mo kayo din ni Sala. Manglimpiyo ka ta.
0: Awasa pa. Naglaag.
1: Ay. Malipay unta tanga ni Ana. Nabalik na siya sa ato. Human, nagbuwag sa iyang asawa. Pero ang kaapan, laagan, masab kaayo. Patabang unta kong limpiyo din isbay kay hugaw kaayo. Nayo, kalat na kaayo.
0: Kulwa pa unta ko yung lakaw. Tabangan unta tika. Pero naamago ko importanteng lakaw.
1: Ah, lakaw na nga to, kaw. Ako na lang maghinahinay.

0: 버리사? 버리사?
1: 시가 bukunang mata ni mo.
0: Papa gede ka kalimpyo? Gani na sa kong paglakaw. Nagulit ang kaalan sa ilhiglanot. Gahigda din sa supa. Nakalakaw na lang gani ko. Balik tulog ka oras. Karun, mo lang gihapon yung posisyon. Naghigda lang gihapon din sa supa. Nga nagulit ka lang sa ilhiglanot. Papa gede ka makalihok? Papa gede ka makalimpyo?
1: Na, gitapulan ko eh. Ugma na lang ni.
0: Unsa?

0: Nagugdas gid ko og maayo sa akong asawa, Babe Sabrina. Wala lang gid kabaon sang akong buhaton aron nga mausab siya. Pero ako lang yung giutong-utong ang tanan. Ug sa pagpanglabay sa mga adlaw, mo kini ang nahitabo.
1: Julio, nakailis na si Marisa.
2: Oh, nga naman ang training?
1: Ah, doon naman gamitang bungan rin nga kasal. Ang among amiga ba? Mga magdungan nilang may ugag to.
2: Mau ba? Oh, kadiyot lang ha? Kaya ako sa karyon sa kwarto. Dali sa susunod sa... Ari lang sa supa paglingkod. Stoy.
1: Lagi, mag-ilis na ko.
2: Ako na ikipasunod silang training. Nasa sofa. Kaya ko lang di ha?
1: Ula ke, kadiyot ng good kaayo. Human ako, basahin ng magasin. Mag-ilis na ko.
2: Sige, kaya mag-CR sa ko. Marisa, parang ka mag-ilis?
1: Lagi, gamay na lang niyang akong gibasa. Good, gamay na lang.
2: May ikog tas na paabot ni mo. Uy, ang saban, ako na lang paunahon?
1: Ayaw, mag-ilis na lagi ko.
2: Ay, na-training. Eh, kawan ba? Pasensya ka na, ha? Oh, nag-ilis na si Marisa. Kawan, nalang ko siya gibuhat din na gun.
1: Okay, Rahul, yoy. Magpaabot lang ko niya. Ing na lang siya nga, usa ka oras, gikan karon, magsugod na ang kasal. Kay alas dos, malang kasal sa simbahan.
2: Sige, akong ing nun. Alauna na baya. Sige, ariun sa anak ko. Marisa! Huwag pamalingin ka diyan mo parug! Sige mo kagbasa ng magasin! Ano sa maga? Huwag kay plano mo lakaw? Nabi rin paabot mo!
1: Lagi!
2: Lagi, lagi, lagi! Unsa kumang taon ay! Lihok na diha!
1: Oo, lagi!
2: Training, nang. Training.
1: Hala. Nakatapilaw manday ko. Ay, unsa na bang oras? Alauna, 25 naman day. Asa naman day si Marisa?
2: Una lang kasiguro ng training. Kay uapagin mo humahal og ilis, Marisa. Una dito, aron makatambong pagkasal. Ayaw nang agda akong asawa?
1: Ha?
2: Oh, asa naman sab ka?
3: Lakaw sa ko pa. Duwa sa ko basket.
2: Uy, Devon. Kano sa mga apply trabaho?
3: Lagi pa. Mo trabaho lagi ko.
2: Bantay ka bitaw.
3: Ari sa ko pa.
2: Ay, dali sa. Unya na. Unya na. Tag-angiyon ako dito og kanon be. Ikahuman, makalakaw ka. Sige na.
3: Si mama day pa.
2: Ay, na to pagsalig atong mama. Kaya nakakita ka ng matikas baboy, yakod buntag mugahe. Mahalay mong mama. Mahalay na pag-asa niya. Ambot. Kanus aka na maugat ang imong mama sa likuranan. Dahil nagkaligog basa-basa ng iyang magasin. Kaya ba na biya ka na niya nga kung makalingkod? Lisod! Nakipabarugon.
3: Sige pa. Maglungag lang sa kupang niya. Pero, kamuro ibantay pa ha?
2: Sige. Kay, mulakaw sa kukadiyot. Kay, kuan, magpalit sa kustindahan. Gino ko! Hoy! Marisa!
1: Nga no? Samok ragod ni mo eh. Nagbasa pa ko ining magasin.
2: What din mo tanawa ang gilungag ni Devon?
1: Itanaw man.
2: Giluo ko. Uy, nasunog ang pikas bumbu sa atong kusina.
1: Naara man sa gawa sa bahay. Uy, okay ra na. Di na masunog ang atong bahay. Di na masunog.
2: Mora imo reaksyon. Ha? Kapoy ba yung panday lang abuhan, ha? Lisod gayo. Busa lihok sa liha! Tabangi kong paong sa kayo!
1: Karyot, karyot kay! Hapit na mo enda nga kong gibasa!
2: Ah! Lihok sa liha! Tabangi ko!

trabaho kaayo na akong problema, Babe Sabrina. Grabe na gid kataas ang akong presyon sa dugo. Tungod kay kada adlaw naman lang ko mahay blood aning kalakiha. Og naglibog ko unsa man ang akong himuon ani. Og ang mga pangutana maokini. Unsaon man ako ang akong asawa ani, babe? Yud kaayo mulihok. Mantikaon kaayo og lawas. Unsa man ni siya? Epekto ba ni siya sa iyahang pagmenopause? Maulian pa kaha ni siya, babe? Kay dili man ni siya ingon ani sa una. Karon na lang yud ni nga nahimo ng 50 kapin ang iyang edad. Dili naman lagi ni mausab. Unsabay akong himuon. Dawato na lang ba ang kamatuuran? O buwagan na lang kaha ni nako? Hoy's na usab. Tambagi ko ninyo. Daghang salamat. Julio.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: XFM.
3: XFM.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
11: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado
2: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
2: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one
2: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta, yataga na ka ni mama mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ang imong vitamins, nakainom na ka?
3: Sato. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha, kakakuhaon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom!
4: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: XFM.
7: XFM.
8: X-rated.
7: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: was One Last Cry by Brian McKnight. Grabe ba ka emotional ba kayo na to? Maraman taga gipang bulagan din. Grabe ba ka ano? Hugot-hugot kayo. Sino ba mga umiyak dyan? Yung kumanta ng One Last Cry noong mga panahong sinaktan siya ng jowa bells niya. And sinabing hindi na ulit iibig. Hindi na muling iibig sa maling tao. Maling sitwasyon. Hindi na muling papasok sa maling pag-ibig. Ay, bakit naman ganun, babe? Makarelate man pud ang kadaghanan sa tuwang mga babe na minaw karon oy. Di na lang pag magsaba ang apil pud ko. Papiyong-piyong pa sa One Last Cry. Before I leave it all behind. Matukanta.
1: Natukan ko.
0: Hi. Ayan mga babes, sa mga gusto diha magtambag sa tuang letter sender karon si Tatay Julio. Tatay Julio, bakit naman ganon? Bakit mo naman maisipang bulagan si nanay? No, kana nga, hindi kita magpalihok mantika ani mga babe kay mabiyaan gida ita. Muna kung paluya-luya ka diha, mas better turbuhan yud na para dili magluya. Ayan ang ato ang letter sender si Tatay Julio. O ganyang asawa nga si Marisa na matod pa ni Tatay nga ano daw, lihok mantika daw. Sige, mangutan natin sa mga babe nato nga nakaroon sa pikas linya kung unsa ba dyan ang ngayong buhaton ani ni Tatay Julio sa mga pangutana sa kinabuhi. No, babe, good afternoon. Kumusta ka diha? Asa ka nakaplastar?
2: Yes, hello babe. Isang magandang tips.
0: Aba. Grabe, wako kaginhawa babe Marvin. Wako kaginhawa. Lalom kaayo, grabe ka lalom.
2: Wako kaginhawa babe.
0: Oh, wala gyur.
2: Hindi na baluagan ako babe para makaginhawa ka.
0: E ano sa ako, CPR. Kaya di ko kaginhawa.
2: CPR babe.
0: Babe Marvin, kumusta diha karon sa Bunawan?
2: Actually, Drea, babe, init yung kayang panahon, babe. Grabe yung kayo, babe.
0: Grabe yung sama ka, init.
2: Init, babe, sa kainit sa imong kagwapa, babe.
0: O, yung dango na to niyo, yung dango na to. Mauni siya ang literal na harap-harapan kang niloloko.
2: Isang nagloko si mga, babe. Kaya tumakoon, babe.
0: Hindi na lang ko mag-tell, babe, oy, kay Mano niya, ma-showbiz niya ko.
2: Grabe, babe, karang walang napansin ako, babe, ba? Walang something with, walang kay mong mood karon ba? Dili, pa sa itong mga niyagi si Mano, babe.
0: Okay, Kwan, magod ka ng sometimes crying shoulder, crying soldier, no? Anak, good now. Anyway, dili na nato nihisgutan ng ako ang love life, no? Dirita sa love life ni Tatay Julio, babe.
2: Hindi na nato nihisgutan, babe, kaya bisimisakit ka na yung mga bilhan, babe.
0: Dirita sa love life ni Tatay Julio, kaya nakahuna-huna na basta Tatay Julio nga buwagan si Marisa. Si Nanay Marisa, buwagan na daw niya. Ay, nako, babe, tambagi ragod si Tatay Julio, babe. Unsay angay niyang buhaton?
2: Matay, surti ang Tatay, babe, ay.
0: Nga naman?
2: Surti ka, babe, kay ang iyang bana. Ay, ang bana, ang iyang asawa, kay. Sige na, magkatuong.
0: Babe, sibog gamay, babe, kay Murag.
2: Matay, ipaabot, nakatuong na lang itong ipaabot sa iyari. Grabe po ng Nanay Marisa, o inga. Tapos kung tagiing na lang tatuloy ang dili na siya mula yun, kaya ang nagpaabot, dili na magsigipaabot. Ay, tapos niya. Nasunog na lang, balay, miingon naman nung nga. Tikos bumbong na, binuang naman na, dili na naman ako kang Marisa sa iyang asawa, babe, kayo lang. Kung saan naman na iyang asawa, ay ako pa sigurong tataya, ano?
0: Makusian, yun.
2: Babe?
0: Makusian, maguripatan, yun.
2: Ayun. Kung sa mga pun nga, kung sa mga pun nga na si Marisa pun nga, anong napili, anong ka na mga pun napilian niya. Ayun sa nga, nga na naman nga, pirti na mga hindi naman mo, wala naman mag ang lubag, ipapilitan o pandikit, di naman mo ulbot. Naita. Oh. Ang kwa na lang sa iya, siguro na bibdo ko nang may mayo na lang siguro niya ba? Sa akong tamang nga, nga naman lang yung mga naasawa, di. At may mo daw, huwag narapot sa iya, babe, kung inisan niya yung ay ang asawa pero dili mo na may mga perasong bib nga ilisan niya iya na lang nga bib nga karang ikuan lang po niya ba kumbaga i-guide lang po niya ba nga nga ni ikuan nun pero mo lagi kita pulan lagi po kayang asawa po lagi bib
0: nga ko kung ikaw ang nabutang sa sitwasyon ni Tatay Julio sabay mong buhato na makatiming kagingon ani
2: ako makatiming siro nga na bib kung kung sa may wana lihok na lihok ko na lang niya mo aron nila na magsamok.
0: Oh, di na lang ka mo yaw-yaw.
2: Oo, kay wala mong yapon eh, mong yaw-yawan. Di mag-yapon tumanol mo. Kung sa ikonong niya mo na, makaya na mong limpiyohan. Kung di pagkakapoy sa trabaho, limpiyohan na lang kun.
0: Wow, sana o. Saan
2: naman na ingana mong asawa, warte mahimulya.
0: Oh, makakama kita pagkataan nag-ingana ng agbat ay ka ng mindset in real life?
2: Wala pa mo ko nakuha ng ingana, babe. Wala pa ko nakaka-encounter ng ingana, babe.
0: Wala pa. Ayaw sa Jude, babe. Ayaw na lang sa Jude, babe.
2: Lagi po, babe. Wala pa mo ko nakuha po, babe. Kung naamang galing, itag na ahunda.
0: Ayan. So, mas maayo pa. Ano na lang. Pauyun-uyunan na lang sa ni Tatay Julio si Nanay Marisa.
2: Pauyun. Ano lang yun, babe.
0: Yeah, babe. Namuta naman siya kay Basindog ka nang naay mga medical complications, pareha sa basig menopausal period, na yung ana. Sabay, mas maayo, sabto na lang niya, no?
2: Oo, sabto na lang yun, Nanya. Babe, kung saan ang mga naka-asawa mo siya, ginyana, hangiya na lang da. Kung unsa may lihukon niya, kung sa may lihukon nun, da, nawa na lihok sa iyong asawa, trabahoan na lang, bahadili na lang po mo. Magsamo. Ay, di ba mula yung rason na biyahan tungkol kay ingana yung usawa, ano ipakaslan man yung una sa una, paunta.
0: Mm. Ay, gabi, naninood na gini si Babe Marvin sa iyahang tambag ba? Anyway, dagan kayong salamat, Babe Marvin.
2: Sa... Babe,
0: oh,
2: hindi mo shoutout, Babe.
0: Anay, bayad, kiss.
2: Ah, basta ikaw, Babe. May problema mo. Kiss na mo na yun. Oh, kiss na ko, Babe. Oh.
0: Aba, mo kiss gidi. Ay!
2: Ay, Babe, shoutout ko, Babe, sa mga friends, Babe. Shoutout ako si Fatima, si Miss Ginay, si Julius. Then, sa kang kuan, Babe, kang sa kong utulay kay Badoy, nga nagluto. Badoy Buok, nagluto o kuan. Bulad, itlog, o talong, Babe, sa iyong magluto niya, Babe.
0: Lamiaan na, oy, marag nagpaibog, mang kadari.
2: Ayan, sir, naminaw siya, always nakachungin na, Babe, sa iyong programa.
0: Salamat ka, ayo. Maayong pagpaniud to diha. No, hapon naman ka naniud to, oy.
2: Oh, ina si Badoy, Babe.
0: Basing ganahan siya nga, ako'y muhungit niya. Basing ganahan siya hungitan. Oh, nganong karoon pa ka naniod to, Babe? Ako'y hungit, Babe.
2: Ay, siya. Ay, si Babe daw ang hungit sa mga doon.
0: Ay, pasapod niya. Little Babe Marvin, salamat kayo. Babe, ani na lang, Babe, atong utrohon, no, kay para pinatamis na gid gusto ko makadungog sa imuhang magingon ko mua-mua chup-chup imong ingon.
2: Sige.
0: Nakatawa ko. Sige, manukad tang duha, para tang duha. Babe, dagang salamat sa pagtawag. Mua-mua chup-chup.
2: Dagan kay salamat, Babe.
0: Pero nalahi man to mayan kog mua-mua chup-chup ang imuhang iingon, Babe, kay
2: sige
0: otro na ko dagan salamat, Babe. Ako ang moingon lang kung siyo na gid nako na imong bugan ba. Dangan na to ni. Marated ti ano to ni SPG. Dagan salamat, Babe. Oo.
2: Nawaay mong bad mood ba? Katawa na sa
0: Beta, salamat kayo, Babe Marvin, sa pagtawag.
2: Salamat. Salamat kayo, babe.
0: Ayan, salamat kayo, babe Marvin. No? Another caller sa Pika. Grabe po to. Uy, wala dyan ka paminaw si babe Marvin sa Kuaba. Nahigilag niya ang dagan sa iyahang ano, sa iyang ending. Babe, mayong hapon. Sa itong pangalan, nasa ka naka-plastar ka ron.
1: Mayong hapon, babe. Si Fatima ni from
0: yes, Mako. Yes, babe. Fatima from Mako. Uy, habit na may mulaag diya sa may Mako. Bakita kits na puhon, ha? Puhon, puhon, puhon.
3: Hi.
0: May nga na ako kumulaag ko diya, babe. Fatima. Unsay sudan diha sa inyo, ha?
4: Isi.
1: Sabaton ka na ko. Wakaanin ka diri puhon.
0: Aba, puhon, puhon. Sige, babe. Babe, nakapamina now kasi to ang X-rated drama. Unsay mo ikatambag kay Tatay Julio, makigbulag na siya.
1: Ako lang ikatambag kay Tatay Julio nga. Yan na lang sa phone ang iyong katawa kay mm-hmm. Mami kung katapulan ay.
0: Mm-hmm. Kung ano, gano'ng makaingon ka nga tapulan, babe.
1: Malay atong nagpatang yan, anak, bukan o niya, wakban pa eh. Hindi ko, nasunod ang tibok, balay.
0: May gani, kaya ang dituras bubong sa ilahang kuan. Kaning dapog.
1: Iyan na din ang kakulan na babae.
0: Pero na may giingon si Tatay Julio, babe, nga karon ra daw na ingon ana si Nanay Marisa nga nag-50 anyos pataas na. Sa una, dili man daw ingon ana.
1: Mga gani. Siguro siya ako nang kuan. Siya ako nang lihok siya. Pagod na siya, huwag kapakulan.
0: Oh, di ba gibalikay na naman kitao nga ingon ana, no? Nga kanang sa og sugo gahi gyud.
1: Oh. Kaya ang ako lang iko ni tanggalo na lang tong iya ang mga magasin, iya ang mga pasahon.
0: Pocketbook.
1: Mga pocketbook, taguan lang to kung hindi din ayo makita.
0: Unsa na lang may lingaw ni Nanay ani?
1: Hindi na siya makabasa. Eh, niya tong kanan di naman makalihok sa ilang mga liho ko nang pagbalay. Sige na naman akong lingkod, ligbasa at ang mga magasin.
0: Wala na siya'y mahimo nga trabaho. Wala na, wala na'y mahimo nga trabaho kaya nagsige na lang og magasin.
1: Di na lang magasin. Tapos yung kauban.
0: Nawala na si Babe Fatima. Naasa na to?
1: Mara pa dali ah.
0: Oo. Ayan, salamat kay Babe Fatima. Naraday ka diha. Binakog nawala. Binakog gibiyaan ako. Anad, biya ko mabiyaan. Binakog gibiyaan na pod ko ni mo.
1: Ay, para sa kuha, Babe. Ay, na, Babe. Diyan sa kabiyaan. Sag-unto pa.

0: Living, o si Aldrin, o sa ko ang palalab niya ay si Ate Chris. O sa iyo ako, di Sabrina.
1: May gani na appeal pa ko, nauna-hunaan pa.
0: Nauna-hunaan mo ka na po,
1: salamat, babe, pati ma, sa imuhang oras gihatag sa XFM. Babe, atong utroho na nga to ang atong ending ha, kay para ano, para pag moingon ko, babe, og mua-mua chup-chup, ang imong itubag, Pahirapan ko talaga kayo. Gusto niyo magkahirap-hirap ang buhay niyo? Sige, tumawag kayo. Sige, tababala na to ang inyuhang talent ani karon, babe, kung pasok ba sa banga. Babe, pati masalamat sa pagtawag. I love you. Mwah, mwah, chup, chup! Nalindog akong balahibo. Babe, pati masalamat kayo. Amping kanunay.
0: Ay.
1: Ayan, mga babe, no, grabe, muraga, makulba-kulbaan, mamputag ahat, ani nga to ang mga pa-extra-extra. Bakit may paganyan ka nang nalalaman, babe Sabrina? Ganyan talaga yan ang buhay. Pag manawag mo, may anak, yun mo. Babe, ang atong oras, alas 2:40 na sa hapon. Diri yun, nakita sibog sa itong mga basahuno, no, kay somehow. Sige na itong dawat o mga caller, baka napasagda na ito ni sila ng taon gabi. Ano yung mga nagpaabot sila mga greetings online. Sa mga nagtanaw sa ito ang Facebook Live sa XFM Davao Katropa Digital. Maayong hapon sa inyong tanan. Sa mga naminaw karon diri sa ito ang programang X-Rated. Labi na sa mga karon pa naka-tune in, karon pa nakaliso sa mga ngayong lisuunon di ha. Dapat pag alauna ay medyo nakaliso na na. No? Nakubi-kubi na ng angay kubiun di ha. Maayong hapon sa Primo Mika Lazo de la Vega. Grabe naman apelyado na yan. Pang rich kid, no? Yung parang ingon na nabito ang dating, ay si Don Lazo de la Vega. Unsa to yung pangalan, apelyado. Si Don Lazo de la Vega. Mga ganyan ang atake niya. Maadyong hapon, babe Sabrina from Bohol. Barangay Canlambong, Dimyao, Bohol. Shout out po. Guwapa man di ay ni Puli ni DJ RC. Daangan natin istorya ha, oy. Dali radyo ko mailad. Yan, nailad na pag kukaroon mga babe. Sige na lahat ang dawato. Okay, panagsarapod ta ka dungog ani nga mga... Babe Harold Salang watching from Proctri Kamansi, New Sambog, New Corellia, Davao del Norte. Diha mi ba kagahapon? Oo, nag-agi-agi mi diya sa inyuhang lugar. Ano mi hala mo rin yung New Sambog, New Corellia, Davao del Norte? Ana bi na diri ba itong isa ka listener? May mga paingon ana na no. Ay, mamasa tag mga ano, dribi, mga advices. Ano, babe, comment inyo mga advice, mga babe, or i-text sa tuwan text line 0969-333-0537 o trohon ko 0969-333-0537. Sige, diha mo pag message inyo ha mga advice para kay Tatay Julio. No, in tawon, Tatay Julio. Anyway, na diri na ga, si Tatay Poka. Kung tinuod nga gigugma pa ni mo siya, tabangi siya, kaya ang kami niyoon dili karera kung kinsay pinakapaspas mo, lihok. Talagi, grabe, tininuod naman ni inyo ha mag-advice. Si Madam Fed, diri si Babe Fed sa may General Santa City. Tambag na ko, babe, istoryahan na sila og tarong. Kay usahay ang tambal sa problema, dili tambal gikan sa butika, kundili tambal sa pagpamina. Diba? You lesson, careful eh. Ayan, mayong hapon ni Sabri sa may Santa Cruz. Sa kalisod o kasakit, mailhan ang tinuod nga gugma. Paningkamuti nga masabtan siya kaysa imuha siyang kasabang. Wait, tininuod lagi nila mga advice. Grabe si Boy Basket. Boy Basket, diri sa may Matina. Boss, kung magbuwag...

O tungod kay hinahinay siya muli kung sao na lang kung ikaw na ang mag-edad og 70 basin ikaw na pud ang tawgog mantika. Grabe talaga sila sa ilang mga advices. Ay napag yun, gikan diri sa May Turil si Babe Dodong. Hello sa imo damay nga hapon. Tatay Julio, ayaw sa paghusga sa imong asawa. Basin dili na katapulan, basig kakapoy na sa iyahang lawas. Mas maayo ipa-check up sa doktor kaysa imuhang i-check out inyong kaminyuon. Hindi ba sa basa lang mga advice? Bitaw no. Uy, dili na to ilisan ng asawa kung magkaedad na kay pareho ra na sa atong mga ginikanan. Mas nanginahanglan na sila og taas nga pagsabot. Matod pa ni Bogart. Boy Bogart, kumusta ka diha sa May Panabo? Ayan mga babe, salamat sa inyong mga advice. Daghan pa kay advice diri oh. Ato na basahon unya sa unahan. Ba't karon ato sa ninga tagagpag ako sa kay basig mahutan na pud kog oras. Kadaghan akong chismis. No, sa kadaghan akong istorya, mahutdan kog oras mga babe. Tambagan una ni Babe Sabrina si Tatay Julio mga babe ha. Unya basahon ato na inyo ha mga dugang advices. Seryoso kay. Ayan, sige atong advice si Tatay Julio. Tatay Julio, maayong hapon ka ni mo diha. I know for sure na minaw ka karon. Nouna sa tanantay. Ayun, sayo na nang magbulag tay. Uy, 57 anyos na in taon tayo. Niya sinanay po 50 na pud kapin, no? Murag dili na siya edad para sa mga ingon anak siguro. Para sa kuha lang, ha? Sa imo ang gisaysay tay, no? Murag dili siya para sa kuha lang for me. Murag dili siya ordinary nga kanabitong katapol. Murag ingon anak ba? Dili siya ordinary nga kapoy lang. Kaya kung napalibutan ito mga elders manggod sa tuwang community, sa tuwang panimalay, masabda na ito nga somehow naging mga ingunana ng mga nanay-tatay na ito nga medyo luya na dyan ang ilahang panglawas. Murag dili siya ordinary nga katapulan no, suma sa imong giingontay. Kung tinuod nga imuhang gimension kaganina nga sa una, very active si nanay, dili siya ingon ana nga medyo kanang tapulan, tapos kalit lang nga nahimong hinay na siya mulihok, nga permi kapoy, no? Permi kapoy ang lawas, tapos dali ra matulog, ug halos wala na siya gana nga buhaton ang mga buluhaton sa inyuhang panimalay. Posible nga, posible lang ha, nga doon ay medical or emotional nga reason behind that, no? So siguro, somehow, tanawon po na to ang mga factors, so, anong na yung mga ingon ana nga panghitay. Kasi as you've said, tatay, dili siya ingon ana dati. So maybe na ay reason. So tinuod somehow no sa ako pong nakita observation na ang menopause mahimong makaapekto pod no sa lawas og paghunahuna sa usa ka babae. Even gani ka nang kami magdysmenorrhea, naidalaw, malahi gyud. Magawas ang pagka dragonessa. So what more if ingon ani na nga stage no? Ang uban makasinati gyud na og kakapoy, walay gana. Lisod sa pag-concentrate, no? Apan dili na to angay dahil isulti nga, menopause ra po dyan ang reason, ana. Posible lang man. Posible sab nga dunay mga kanang ginabati. Namagay times nga dili na to makitaan sa postura sa tao ba nga na day gina problema, na anxiety, depression, problema sa thyroid, possible, no? Kulang sa vitamins, kasi siguro kapoy ang lawas, taas ang blood sugar, o ban pang kondisyon na kinahanglan ipa-check sa doktor. So, sama sa tuwang texture kaganina, pwede na to siyang ubanan sa doktor, no? Abaga na to, tabangan na to si Nanay Marisa. Dili na to siya dayon i-judge, no? Kasi kung kita po siguro ang naasaingon na nga sitwasyon or even ang ato ang mga nanay, mga mahal na to, no? Nga mga elders na possible ngayon na po na ang buhaton. So, pwede na to siya dadon, aron ma-check sa doktor. Pwede sa to ang Yes to Health Clinic tay. Kay libre ang ato ang check-up sa to ang Yes to Health Clinic nationwide. So, pwede ka magbisita sa to ang mga klinika, aron ma-check si Nanay Marisa. So, mo dyan ang una, no, sa nimo nga buhaton, dili ang pagsigig pangaway, kanang somehow bitaw, kanang nager ang tao, kapoy kaayo i-deal. Wala ko na ingon na nakatay ha. Pero siguro nadala lang po ka sa imong emosyon. No nga ka nang naging nager ka tungod po sa kumaga reaction ni mo sa gakahitabo kay nanay.
Nga mas better kung istoryahan ninyo nga malinawon, imo siyang inform na medyo naingon ani na, medyo na kind observe nga lahi na sayang paglihok. Mas maayo nga mahibal-an gyud kun say tinuod nga kahimtang no sa iyang panglawas kaysa nga bulag dayon ang resort na. Bulag dayon ang atong mahuna-huna. Ngano man gid na mga babe no? Pag dili na kayang sitwasyon kay bulag yun dayon. Kanang kahago ba? Kakapoy ba? Ano ingon ani man? Beto, may tungod po no, sa imuhang pressure time, no? Kay sige, lagi kag kasuko, no? Dili malikayan, taas imuhang blood pressure. No, hinumdumi ha, nga dili masulbad sa kasaba, gid ang problema. Ang sa kabana tatay, og asawa, dili man perfect, no? Kabalo man dyan taana. Adunay mga panahon, nga ang usa ka kapikas na to, mo'y manginahanglan sa tuang pagsabot, pagpalangga, pagatiman, pasensya. O kung tinuod, gid nga love ni mo siya, og nalagpasan na inyong pila kakatuigan, tay. No, kung love gyud, paningkamutan una nato nga tabangan og sabton si nanay. Dili dayon ta magunahon nag bulag. So, sa kuha lang gitay ha, dalha si nanay sa doktor, aron masuta ang iyahang kahimtang, istorya mong duha, nga walay kasuko, walay pagtaas sa boses. Regardless sa mga nahitabo, nga hapit na sunog inyong balay, sige na lang. Anong piyungin na lang to tay? Piyungin na lang, no? Kanang ginhawa na laglalom. Kung medical or emotional man gani ang iyang giagian karon, mas dali siyang makasugakod, no? Kung naaka sa iyahang kiliran, kaysa pasagdan ni mo siya or biyaan. Wala pa man ko aning nga stage, kining kami nyo on. O dili, magsiguro ko mapaingon di ha. Pero ang kami nyo on, no, dili lang na siya para sa adlaw, nga kusgan mo, malipayo ng usa ka tao, or unsa pa na diha mga babe. Kaya gani, diba sa wedding vow in sickness and in health, diba sa kasakit o sa kalipay, mga ganyan. Ako wala pa ko naka, ano, pakadungog ana, but makadungog ba ko ana? Oh, pero moto ingon dili lang na siya sa ingon ana nga mga panahon. Kun dili labi na sa mga panahon nga nanginahanglan siya imong among kapare, imong kapikas og pagsabot og pagatiman gikan sa imong kapikas pod. So mo lamang ka to Tatay Julio kay mura sa tahilas kita paminawon diri nga para bata na minyo no kanang mura jug. Anyway mga babe, alas 2:51 na sa hapon. Sagunsa ka man ito ni kimbot-kimbot ning orasa. Pagkapaspas man yung kaayo. Uy, paspas man kayo mulihok. Sa mga babe na ito diyang nakigauban sa itong programa karon, medyo pigado itong oras mga babe ha. Pero sige lang, babawi na naman ulit tayo bukas. Mag-uban-uban man gihapon taog mga adlaw. Di lang gihapon sa X-rated. Sa mga nagpaabot sila mga greetings diha, ilaha mga requests, and of course, ato na i-play yung mga requests ha. Si Babe Sally. Ang pagkatigulang dili sakit pero daghan og kausaban sa lawas tay, mao nga kinahanglan og pasensya og pagsabot. Ayan, salamat kay diri sa may pagadian. And diri sa may Tacloban, si Babe June. Maayo na nang hinay mulihok kaysa kusog mulihok pero lain di ang giadtuan. Gabi naman. Gunahan ninyo mga advice karon or active kayo dyan. Anyway mga babe, di na tumahurot og basa inyo ang mga greetings inyo mga tambag, no? But daghan kayong salamat sa tanang nakigduyog sa itong programa karong hapuna, sa mga nakiguban sa itong programa gikan na launa ay media hantot alas stress sa hapon. Huwag mga adlawan na pod babe sa lahi na pod nga istorya nga itong kakuhaan o pagtulunan diri sa X-rated matag hapon. Salamat sa makausab. Og mooto siya mga babe ang atuan. Suwa tampo nga na dawat karangikan kay Tatay Julio. Tatay Julio, salamat kay sa imuhang pagpaabot sa imuhang storya sa kinabuhi. So magusto diha nga magpaabot, pwede gihapon kay mga babe. I-text lang na or i-comment or i-message ang ato ang Facebook page diri sa XFM Luzon and I mean Visayas and Mindanao. Again, sa makausap daghang salamat. I love you all. Amping mo kanunay. Kaya wala ra ba si Babe Sabrina para mag-amping kaninyo mga babe? Lisod na. Unsaon na lang, Jord. Hangga kinabuhi. Anyway, hapon na mga babe. Pagkape na mo diha, Xanthone Gold Coffee Mix.
But before ko mag-say bye-bye, here's a song for you entitled I'll Take Care of You by Ronnie Mislap. Muna nga, bisag unsa mahitabo magkatiguang man mo sulod sa karelasyon, importante magminahalay o ampingan ang usag-usa. And I hope, no, makasinati po na to na puhon. Panganduyo na lang yun na to na. Saan man dyan na to ni atong kahimtan. Kinabuhi. O gugma ni babe sa babe. Ay, nako mga babe. Again, here's a song for you titled I'll Take Care of You by Ronnie Mislap. Milsap pala. So, Mislap na hinuun. Enjoy nyo ang hapon mga babe. Bumping kanuna. I love you all.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may

0: nagpatuloy kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nagkakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phyton nutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
5: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santhum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhum Plus Herbal Oil.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker ko may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santhon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
7: Santhon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Opo, sinin.